0: si Linal. 23 na taon tabi si Linal. Greetings sana tabi kay mami mo. Yan, pahit sana tabi. And sa inyo ko po sa mga nag-celebrate mo tabi kung sa inyong buru birthday today. O, oh, naman tabi sa nasa tubangan kung pwede nakadukot di kitabing greeting sa Boklan Food Center. Maraming salamat tabi sa inyong mga taga-Boklan. Palagi po namang pagtutok sa ating programa ngayon na pagkaaga. Medyo magkay tabi ang laad kang aldaw mo niyan. Nagburubulaan tabi igaro sa kuyang mata. Ngayon na pagkaaga. And sa mga nawala tabi sa rung, pwede naman tabi kung magkuso na dyan ngayon na pagka-morning. Mag-ralaban na tabi ka mo, ano? Naroon tabi sa mga duro day off, sa mga, grabe, Monday day off. D-oop. Kumusta man tabi sa mga oral daw D-oop? Daing trabaho, ano? Grabe. Yeah. Sige sa tabi at asa. Asa digdi, asa duman. Siguro maghinguwa, no? 8:15 in the morning and...
1: This Time Check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: 97.1 OKFM.
3: Hello mga momshies and daddies! Para sa Baby Ko Diapers Tape. Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Okay, FM time. 8:30.
1: This time check is brought to you by
2: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: And
3: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
4: 97.1. Magbabalik kami. Okay.
5: Gusto ko, okay ka.
6: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sangkot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukasin dapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisado sarong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
7: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kaysara. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regal Bay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasions.
8: Kapa.
9: Yes, sir.
8: Ano ang definition kan laziness?
9: Iuga kan tabi ako, sir. Pwedeng saaga na sana ako kan magsimba.
1: Okay, FM! Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Tayo na sa Wens Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wens Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wens Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. And we are accepting walk-in clients. First come, first serve. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service. Sa Toyota Albay, padaba mi kamo.
13: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Every gifting is a blessing. Kaya gawin kami habit every morning.
3: Okay, FM.
2: Okay, Morning Express.
4: This song is brought to you by
5: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: Okay, FM Exclusive.

0: Soon to open, Ramen Ko Tahoe Road.
1: Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Ako po si Jossie Casey. Gusto ko OK

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Josa Casey.

0: tayo mas kaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharuta! Tara na at makijoyride on OKFM. It's Casey.
1: Yes, maganda morning. Ay, nababalik po ang Dabanang Double D.
2: Dalong dog and Joss at Casey on a Monday.
1: Ay, 14. Ano yan, 14? Number 1 ng September.
2: Makabangahan na naman.
1: Kerek, ano ba yan? Bilis-bilis na araw.
2: Sagar naman tabi sa inyong paboritong aldao.
1: A 15 kasi. A 15 pa sana, pero ang feeling, a 30 na. Ay, batingin natin ang magandang morning. Oh, you got ka na, no? Batingin natin ang magandang morning lahat pa ng mga man and drivers. So, syempre, patuloy pa rin parang atin sa dasidat. At yun ang mga pasahero, good morning.
2: And syempre pa sa mga, mga carpintero, mga yaon tabi sa mga construction site, mga yaon tabi sa, arugkaan sa, mga engineer.
1: May quarry pa ba? Yung mga nag-ano ng bye-bye graba. Kasi parang ano eh, kasi parang wala nang nag-aano sa atin. Dati may mga yung mga pa-quarry-quarry. Ngayon meron pa ba? Ang tanong, meron ba?
2: Oh, so
1: may bye-bye graba ba?
2: So mga engineer bag sa Bachman para
1: diba? Ako. Oh, ayan, hello
2: good
1: po.
2: Good morning.
1: Maganda umaga. At syempre maganda umaga sa mga taga-daraga. Congratulations. Panalo sila champion.
2: Sa basketball.
1: Sa
2: Governor's Cup.
1: Yes, congratulations. Grabe, supira tabi
2: ano
1: na kalapon dyan sa ano. Ligaw.
2: Ligaw.
1: Si Baby Boy, his Aldua. Si Baby Boy.
2: Si Kalbo?
1: Sukugi. Grabe ka naman kung makakalbo ka.
2: Si Kalbo?
1: Si ano, friend ko yun, si Billy. Hi, Billy. Hi, Sir Billy. Magandang umaga. Nakapagsalita yung long hair.
2: Naramdaman ko si Kalbo. Sabi niya pati ka nasa si Mahana. Dahil na ko na nga kung magkaging niya sa blue yun. Naman ako na kayo magkaging sa second district kung mapatrabaho ka mo.
1: Bakit? Ah, kasi yun nga. Aloha. Sige. Ay, text kayo sa amin. 0931106767 2. Ang naman ang kailangan yung gulo-guluhan tabi ko niya na Lunes, medyo pass tayo ng very slight.
2: Mm-hmm.
1: Na sobrang tabi ni sa malipot na tubig.
2: Ay, wow.
1: Sige, dyan lamang po kayo. Doon kayo po ang bahala sa umaga nyo. Gusto ko.
2: Okay ka.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay

0: ka lang. No need to worry. Kay Casey, Chuck, mawiwili.
1: OKFM!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Oras natin, it's 41 minutes. Makalipas po ang bisibisihan na 9 in the morning. Ay, ang dami ng text messages. So, pasadahan po natin. Sabi pati Quiltabe, ang guwapong driver kan UV Express kang Pilar. Number plate number EVR847 si June Melitante. Ayan, oh,
1: wow. 847 tabi. Abangan na tabi nindo yan, mga babakmit. Yan tabi ang pinakagwapong driver. 847.
0: Una, ma, papunta ang Pilar. Hi, DJ. Pa-shout po si kay Fidel, Delia Dindo, Dave Delphine Darwin, Kanban family sa Santo Domingo Albay. Magandang umaga and good morning. Pag-greet naman kay Cyril, happy birthday. Many more birthdays to come. Ayan, gusto ko, okay ka. And sige, happy birthday din kay Miko Lavaro and Coben Serrato. Pirmi po sindang naka-okay FM. Oy, happy birthday din kay Ate Helma. Ayan, si Ate Helma Cordova. Ano ba apelido na Ate Helma? Basta si Ate Helma. Ayan, alam niya na yun. Basta siya. Ate Helma, happy, happy, happy birthday po. And of course, nagbasta na nag-celebrate kan sa inang kumpleanya today.
1: Happy, happy, happy birthday.
0: Sige, dire-diretso po ang ating pag-joyride dahil gusto ko, okay ka. It's brought to you by
2: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
0: And Do XM Incorporated Daraga.

0: ang Meat Shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Hello mga moms! Naku, may kukwento ako sa inyo. Na-experience nyo na ba yung may importante kayong ganap sa office tapos tinamaan kayo ng ubong pabalik-balik? Yung mapapatanong ka na lang na, ano ba? Kailan ba ending nito? Ganun! Ako kasi, oo. Siyempre, bilang DJ, need naming pumasok everyday. Pero sobrang hirap sa DJ pag tinamaan ng ubong makulit. Yung pabalik-balik, imagine, nag-a-adlip ako. Tapos, kailangan kong tumigil. Kasi, ayan na naman yung ubo. Nakakahiya kaya. Buti na lang, The End ang maplemang ubo sa Sulmix Advance with Zinc. Subukan na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid ba ang Sulmix Advance with Zinc? 3 times a day, The End ang ubong may plema. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmix Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Sulmix Advance, mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Yang sa iya, paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahi siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
1: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, halik sa RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
2: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: Eka.
1: Right music para sa masarap na kwentuhan.
2: Okay, FM.
1: Joyride.

0: isang Diyosa, Diyosa Casey. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: That song was brought to you by
1: Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: 97.1 OKFM, gusto ko? Okay ka. Oras natin, it's 27 minutes makalipas po ang nagigisa na tabing 10 in the morning.
3: Sa mainit-init tabi na Monday, September 14. Kumusta na tabi ka mo dyan? Nagigisa ka ano?
2: Nagigisa, kung anong ginigisa. Gisa inyo yung katabi nyo, gano'n. Ay, patingin din natin na magandang umaga lahat po ng mga nasa kanika nalang mga pinapasukan ngayon. Busy, syempre, Lunes. Naku, mag-busy-busyan po tayo, lalong-lalo na kung kayo eh talaga namang ang tingin sa inyo ng tao eh, so medyo ayo-ayo man tabi. So, panindigan nyo na yan. Kailangan natin maging alipin na sa lapi. Kailangan natin gumayot kasi ang tingin ng kapitbahay natin sa atin, mayaman. Kahit ang totoo, oh, eh gulang na lang, magbenta ka na ng kidney. Diba? O nga pala ha, ito, tawag dito, ba't parang ang hina nito?
3: Oh.
2: Ano?
3: Ano sa'yo mo?
2: De, sabi ko si Bruno Mars, diba? Alam nyo ba, ha, mga ka-okay, na si Bruno Mars lang yung tanging solo artist na nakapag-concert tatlong araw, hindi na dalawa. Tatlong araw ha, sa ano, sa, ano ba yun? Saan ba gaganapin yun?
3: Sa Metro Manila. Tulong so, Aldona sunod.
2: Oh, ano?
3: Tulong Aldona sunod.
2: Tatlong araw. Kasi daw yun, di ba nung first day na nag ticket, sold out talaga. Mm-hmm. Eto naman kasing mga bagets na to, ang bibilis ng kamay B. Ay, yung mga katulad namin na 30-40 tahay na hindi na kami makahabol.
3: Hindi lang ang gamot mo sa magpildi.
2: Kasi nga naman, napakahirap kumuha ng ticket. Kayo ba may ticket na? Ako bet ko eh. Ewan ko kung makakuha si Choi.
3: Ticket kay Bruno Mars and ticket sa flight.
2: Diba? Yung ano, dapat unahin niyo yung ticket kay Bruno Mars. Kasi diba?
3: Bago yung flight.
2: Yung flight, madali na lang eh. Yung ticket kasi bardagulan daw talaga, B.
3: Grabe,
2: so, yun, parang nagdadalawang isip na ako. Sabi ko nga, sige, kung makakuha ako, edi go. Kung hindi, sige, manood na lang tayo.
3: Magkuha mo sa pinakainutan duman sa pinakatahaw.
2: Ay, mahal naman, OA naman yun. Baka magbenta na talaga ako ng kidney niyan, diba?
3: So, pigpost ni Santa, iba man ang pigbenta ka ito? 23
2: alin?
3: Million daan.
2: Ang alin?
3: Picture ni Mark.
2: Hindi. Please enlighten me. Sorry.
3: Sa Saro Lumahan, ibenta na 23 million.
2: Na? Di ko get. Sorry.
3: Sige na. Taon-taon na. Pag-off-air na. Oy, good morning tabi kay Bayo Frank. Bayo Frank Bilen at papuntang BIA. Kasama po naman, ihati daw si Mr. Jerry. Bayaw, Frank Belen, ingat sa tayo pasiling sa BIA.
2: Ayun. Oh, hello din daw sa mga taga-ano, ha? Sa mga taga-embarkadero. Sabi niya, tamang labierna. Lamierda siguro to. Lamierda naman. Para kasamang po ng Back to Me, galing kay Ed and Daria.
3: Uh-huh.
2: Aba, yung mala si Ed and Daria, wala sa bakery. Nasa embarkadero, naglakaw-lakaw. Naglakaw-lakaw pero nakapag-chat pa rin. Iba, di ba?
3: Oo, naglakaw-lakaw pero nakapag-pila.
2: Oo, di ba? Shoutout kay Jade Banua ng Santo Nino, Santo Domingo, Albay. Minamatapas na.
3: Ayaw,
2: sige, pahit sana. And hello din, hello din sa kaya Abellano family dito sa nag-asoma nito, Albay.
3: Mm.
2: Pakipay naman po ng Just the Way You Are, Nax Bruno Mars. Naalala ko na naman tuloy.
3: Ay, yes, Bruno Mars. Just the Way You Are, so ano yan? So, I love you just the way you are.
2: Iba. Panahon mo yan, Kuya Jay. So, pag mga, yung, ganun. Iba yun. Kaloka ka talaga. Is ba pag Domingo? Kaloka. Ay, sige. Diretso pa ang ating pag-enjoy, right? Dahil gusto ko.
3: Okay ka.

Pabati ko na magandang umaga. Ayan si Peter Paul Pineta, kompleto biha. Pabati naman si Alvin Abad, Buda Marklin Amaro, na nagdangog sa imo now. Ayan, hello po ah. Magandang umaga. Gusto ko, okay ka.

0: 101.1. Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
1: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes, may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko. At eto pa, ang baby ko mini wipes, may Misty Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby ko mini wipes with Misty Fresh scent. Your everyday hygiene partner. Bili na! Ang baby ko mini wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan. Sister.

0: Sisa Resto Bar, located at 2nd Floor Biak Realty Corporation Building, Lakandula Drive, Tagas, Dargal, Bay. For promos, visit their FB page. Sisa Resto Bar.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Rain, rain, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hi, I'm Kara. Gusto ko, okay ka.
9: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na.

0: Morning nyo, mas gaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-joyride on OKFM. It's Casey!
1: 97.1 OKFM, gusto ko, okay ka. Oras natin, 12 minutes, balibas ang nagalafang na tabing alas 11 sa pagkaunton. Siyempre, Josie Casey pa rin po ang inyong kahangaw niyong tabing. Sabi ko parang malumlum, pero naka-shades lang pala ako, kaya parang malumlum. Kaya tabing Lunes, oy, siyempre, walang pasok ang mga eskwela, no? Ang mga estudyante tabi rin sa Albay. Kasi nga, dahil dun sa ano, nakakaloka yung mga padengi na yan, ha? So, ngayon yung mga bagets, nasa bahay, dengue din. Denggibo. Denggibo. So, make it productive ang inyong mga araw, mga bee, ha? And it's time na rin para maglinis-linis kasi nakakaloka yan, nakakasyokat na yung mga, ano, ha? Nakakasyokat yung pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Oh, no!
1: Diba? Dito sa Albay. So, take a lot of ingats and, ayan, maging ano na rin to, ha? Since walang pasok yung mga bagets, magtagalinig magtabi sa harong. Iwasan na yung mga, di ba, yung pinangingitlogan ng mga namok-namok. So, ayan. Kung may makakita kayo dyan, sige, nagora na. Ayusin nyo na yan. Kasi, iba. Makatakot tabi. Kasi, di ba, parang ngayon lang naman na ganyan. Alam mo, isang linggo, di ba? Sa public school is hanggang, ngayon, isang linggo. Sa private is simula 17 hanggang 18. So, walay pasok. So, yon. So, mag-ano sila, magpapausok, maglilinis sa mga schools. Ayan, sige lang. Fight sa natabi ka mo. And hello po, Tambalang Double D, ha? Ma'am Aini here. Ayan, hello po. Listening from Purok Uno, Maanito, Albay. Sige, good morning. And hi, John, si Casey. Papi naman po ng ngayong nandito ka. Ni Divo Bayer. Gusto ko okay ka. Sige, fight sana. Try na rin ma-play, ha? Sige, and pa-shoutout po, Master Technician ng Alcaides Watch Tech Watch Service Center. Master Technician Dennis Alcaide sa 101 Shopping Mall. Ayan. Hello din daw sa branch na sa Peñaranda Street. Katabi ng Novo. Ayan. Sige, hello po sa inyo. Magandang tanghali. Nandiyan si ano? Nandiyan si Lalugdug Jason. Nag-text sa akin kanina. Tinatanong kung ano yung kanta ko. O, sabi ko, Evergreen kanina. Sige. Hi, Jock nga na. Bakit tahimik ang Team Uhaw? O, shoutout kay Tito Alden Balaora. Ayan, Tito Alden. O, nakakaloka si Alden, di ba? Napanood yung ba yun? Yung interview kay Alden. Speaking of Alden, interview niya kay

yung humagulgol si Bae. Humagulgol. Parang ang ano niya, unahin muna mahalin yung sarili. Parang ang feeling niya sa pagdating sa love life, wala sa kanya nagmamahal. No naman, Alden, ano ka ba? Ang dami ka nagmamahal siya yun. Tumingin ka lang sa tamang tao. Nakatingin ka sa maling tao eh. Yeah. Sabi ganyan eh. Ay nako, imuinda. Sige, ay dira-diradyo po ang ating pag-enjoyride. Dahil gusto ko, okay ka. Oy, hello kay Jelson D. Hello tabi sa imo baby boy. Yeah. Akasipin ba

0: mascara. Gusto ko. Okay ka.
1: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang Eyeberry.
2: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-Eyeberry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na pag gising ko sa umaga.
1: Ang Eyeberry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at

0: pag Okay FM ang pinakikinggan. Okay
1: FM Joyride.
0: Okay FM Exclusive.

Ingo, mga taga San Pedro, baka kay patasaki ko na si Jersey Faith galing kay Jess Baranda. Hello, and hello din kay Koy Guaps, kay Ikim na mabait. Ayan, naka OKFM daw. Thank you.

na sa mga fun 101 FM. Gusto ko, okay ka. Alas po natin, it's 45 minutes. Mga lipas po ang alas 11. It's time para kayo pa sa madalama goodbye. Abangan nyo po susunod, Sugar Azucar, para po yung sweet lunch break hanggang sweet afternoons. Saga naman topic ito, mag-arangawan, mag-arabrakan. Hello kay Jessa Baranda. Mabay na, and lagi na ng

0: Street, Barangay Calzada, Ligao City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. For orders, call or text at 0981-026-2613 or 0977-767-2347.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 101.1.
1: Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
2: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arena Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, RabVax Ligao in Barangay Tuburan Ligao City, RabVax Tabaco beside Siga Hospital, RabVax Iriga in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open RabVax Masbate along Municipal Road Barangay Kalipay Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piyudran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax. It's freedom.

0: San Miguel Foods.
1: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Ayun na sa Wen's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wen's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wen's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
2: Mama, gusto ko, okay ka.
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.

Lunchtime till break time. Lahat ng yan, gusto mong i-mine. Mahamiso ng mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na kontra diabetes. On OKFM, it's Sugar Asuka.

0: check pa lang ng bukla ni Don Imilyonaryo. Nako. Parang kumpleto na agad yung buong linggo ko. Salamat, Don Imilyonaryo, sa inspirasyon. Sana habang buhay mo na yung time check dito, no? And of course, oras hatidin sa atin ng Needs Cafe. 23-in-1 premium coffee mix with Consental Brain Enhancer at 100% organic. So ano pa? I-try nyo na ang Needs Cafe 23-in-1 premium coffee mix. Available na ho yan sa Needs Wellness Center. Magandang araw ng Monday po sa ating lahat. It is back to work.
1: Wow!
0: It's a brand new week. So batiin natin lahat ng mga office mates po natin na nananahalian ngayon. Tsaka sa mga office mates na tuloy-tuloy ang trabaho. Kasi nga, no noon break sila, di ba?
1: Wow!
0: So saludo ho sa inyong commitment, sa inyong work. Sana ay maganda ang salubong ng Lunes sa inyo.
1: Yay!
0: Diba? Tama na! Tama na yung expression na, ay, Lunes na naman! Tigil na! Wala ka nang magagawa! Habang buhay, may Lunes sa ating buhay! Sabagay yung iba, pag Lunes day off, no? Yan. Yung iba, ay, naku, Martes na naman. Kanya-kanyang araw ng day off lang yan. Sabatiin natin lahat ng mga working people kasi nga, yung ibang students po natin, halos 1 week po ang kanilang suspension of classes, mga ka-okay, no? Kasi nga,

0: we are observing the wellness day, tama ba? Wellness days, September 14 and 15. Then, by September 16 naman po hanggang 18, magkakaroon ata ng paglilinis sa mga school, both from private and public mga ka-okay. Pero yung private schools, no, may pasok pa rin. Pero yung public po, especially the elementary level, ayan, nagkakaroon po sa nalang wellness days, mga ka-okay. Sana tayo, sana lahat po kayo maging maganda. Ano ba, sugar? Ano ba? Maging okay na okay po ang ating wellness. Hindi lang wellness, pati po mental health po natin. Ano?
1: Naayot mo, sugar!
0: Kasi yun din po ang pinipray ko po sa aking kaibigan na si Jezer Villanueva, ang kanyang mental health. Ano? Kuya Jezer? Daddy Jezer, ha? Sige lang, ha? Patuloy lang sa buhay, ha? Andito kami mga friends. Sabi ni Sir Jezer, bakit sugar? May problema ba sa mental health ko? Abatiin natin ang Team OVG. They're tuned in right now. Si Kuya Kiko. Si Kuya Tan. And of course, Daddy Jezer and our Team OVG. Hello po sa inyong lahat. And of course, sama-sama po tayo till 3 o'clock ngayong Tuesday, ngayong Monday, 14th day of September 2026. Kasama ang inyong DJ Mahamis na Contra Diabetes.
2: We love you, sugar! Sugar na, azúcar pa!
0: Word of the day, paldo!
3: Wow!
0: Paldo ang puminusta sa daraga. Grabe, no? Hindi mahulugan ng asukal yung Albay Astrodome. Asukal talaga. Pabida ka naman, sugar. Pero totoo. Puno-puno yung Albay Astrodome kagabi sa Game 3. Do or die game between Ligao versus Daraga for the Sears Governor's Cup, mga ka-okay. So, congratulations, Team Daraga! Sila ang nagkampyon na pinangunahan. Of course, ang kung may playing coach, si Sonny Jaworski, may playing kapitan. Ano, si Punong Barangay Hafer Mondragon, siya din ang naging MVP ng finals, mga ka-okay, di ba?
4: Oh, di ba? Winner!
0: Tako, si Kapitan Hafer talaga, ano to, ha? Nag-NCAA to, eh. Hindi joke yung ano to, background itong player na to, di ba? Naging player po to ng NCAA, nag-PBL pa to, ha?
3: Wow!
0: Saka hindi lang yun, nag Asian League pa to, naging import pa to.
3: Wow!
0: Na taga Daraga Albay. So to the rest of the Team Daraga, congratulations. Alright! Paldo! Sige, tuloy-tuloy po tayo with more of the hits. Kasama si Sugar Azucar. Gusto ko? Okay ka! Okay!

0: 97.1 OKFM. Gusto ho? Okay ka. Nagpapatuloy po. Sweet lunch break with sugar, azúcar. Nako! Lamang ang China contra Gilas Pilipinas. Alam niyo ba kung ilan yung lamang? 36 points. Sa pagtatapos ng first half. Ayan, yung mga ano natin, yung mga addicts sa basketball ulit, ha? Kagabi, Governor's Cup, ngayon naman nagpapatuloy yung Asian Games in Japan, mga ka-okay. Naku, malahiganti po yung Great Wall of China.
1: Wow!
0: Yung mga players ng China, mga ka-okay. Alright, so nasa half ng kanilang game. So sana, wag naman sana matambakan yung Pilipinas. Para makabawi naman tayo sa point system panagkataon. Pag tinambakan tayo, malamang hindi tayo makakapasok sa quarterfinals, no? Alright, Sugar Azúcar po. Pira po ang score kang daraga. 79 po. Kagabi yun, ha? Yung ligaw, 74. Sige, alright. Ang oras sa buong Pilipinas, it's exactly 47 minutes after 12. And time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo!
1: Wow!
0: Katulad ng check-up, medical and laboratory tests, pati na rin ho ECG, X-ray at libreng gamot.
1: Wow!
0: Bisitahin niyo po ang Premier MD. Located sila along Quezon Avenue, Legazpi City, near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap.
1: Yay!
0: Mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
2: Okay, FM.
1: Gusto ko, okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. And it's about panahon naman sa sweet lunch break with sugar, azúcar. Naku, pasensya na po kayo. Please bear with me at talagang sinisipon-sipon ng inyong abang lingkod. Kaya medyo may pagka, siguro narinig din po, puros na lang ilong ni sugar, azúcar. So yung sipon ngayon, no, because of pabago-bago panahon, mga okay. Lalong-lalo sa mga bata ngayon, no. So ingat-ingat na lang po with this kind of weather, mga okay. Anyways, coming up, Sweet Afternoons with your favorite love songs. At ang oras sa buong Pilipinas, 3 minutes after 1. And time check ay hatid po sa atin ng Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix 14+1, masarap na, healthy pa.
1: Gusto ko, okay ka.
2: 97.1.
3: Magbabalik kami.
2: OKFM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: Mitchap. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: 97.1 Okay FM.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Okay FM.
4: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Tuhod! Siko! Baywa!
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Hi! Ako po si Sugar Azucar. Gusto ko

0: Uyana ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 101 OKFM. Gusto ho. Okay ka. There you go. Kenny Luggins with Return to Pooh Corner. And well, ang lungkot ng araw ni Sugar Azucar right now, mga ka-okay. Because somebody special to us return to Almighty Father. Ang sabuyang pagpapaabot po ni condolence to the Toledo family for the passing of Junel Toledo.
1: Aww.
0: If you don't know him, ano, he's very popular, mga ka-okay, in Legazpi City. Very familiar face because he's part of the Jazzmix dancer. So halangkaw po buga iyan na dancer, mga ka-okay, na nahiling po nindo nagbabaili sa mga malls, sa mga kiddie parties, sa mga events, yung mabatangkad na curly-curly ang hair. Yan. So nagpapaabot po kami ng aming condolence to the family of Junel Toledo. Of course, one of the amazing talent in Albay, naging part din po ng aming mga competition sa Hataw at Galaw, or actually the Disco Dance Showdown. So kami po nagpapaabot kasamuyang sympathies to the Toledo family. To you, Junel, nagpapasalamat po kami for sharing the gift of talent in dancing in sa pagpapaugma sa mga Albayanos. Alright, so kasama niyo po ulit Sugar Azucar till 3 for Sweet Afternoons. Uy nga pala ha, paalaala po, motorists may face another hefty oil price hike.
1: Aww.
0: Ayan, up to 5 pesos per liter this week. Okay, so eto ha, malamang baka magulat kayo bukas. Parang score ng Gilas Pilipinas sa China. China 81, Philippines 45. Binugbog sarado yung Philippines ngayon sa basketball, mga ka-okay. Nasa ano pala, simula pa lang ng fourth quarter to ha. So maliban dyan, tayo din bugbog din sa presyo ng gasolina kasi and diesel. Kasi bukas, malamang siguro mga nasa 4 pesos and 50 centavos to 5 pesos per liter ang magiging increase sa gasolina, mga ka-okay. Habang sa crudo or diesel naman, prices could rise up to 2 pesos and 50 centavos per liter. So asahan na ho natin no, na maraming magpapakarga ngayon kasi nga yun, tataasan naman po, magkakaroon naman ng oil price hike sa gasolina na around siguro 5 pesos and sa diesel mga 2 pesos and 50 centavos. Mabuhay ang Pilipinas! Ano, Sugar? Ma-solar na lang kita? Para ma-electric vehicle na lang kita? Ano, mga okay, no? Alright, anyways, that's part ng crisis nating na na-experience ngayon kasi nga of the Middle East situation and the U.S. Alright, Sweet Afternoons, nagpapatuloy ngayong Lunes, 14th of September, 2026. Gusto ko, okay ka.
2: Sugar? Azucar!
3: Okay ka!

0: 97.1 OKFM. Gusto ho, okay ka. Carpenters with I Need to Be in Love. Naho? Ma-okay para hindi ka magsisi sa buhay, huwag nagmamadaling mag-love life, no?
1: Nayot mo sugar!
0: Don't chase love, ika nga. And before you chase love, before ka maghanap ng taong mamahalin mo, dapat mahal na mahal muna, mahalin mo muna ang iyong sarili.
1: Yay!
0: Diba? Kumbaga, huwag mong iasa ang iyong kaligayahan sa ibang tao.
1: Nayot mo sugar!
0: Dapat habang single ka, ini-enjoy mo yan. Dapat ngayon palang single ka, enjoy ka na sa buhay mo. Para, diba, dumating man siya, edi bonus na. Don't chase love, ika nga. Let love chase you.
1: Yay!
0: Sa bagay, di ba, pag ikaw ay mga nasa between 20 to 29 years old, yeah, yung mga ano,

0: Diba? Parang ano, para more on security na. Kumusta ba yung inireto mo sa akin? Ano ba yan? Responsable ba yan sa buhay niya?
1: Wow!
0: Diba? Ano ba yan? May ari-arian ba yan? O, ganun. Tapos, pag 30 years old pataas, ay, may reto ko sa'yo. Sige na, pamipina na kaya yan. Para wala. Grabe ka sugar, ha? Yung mga nakarelate ba doon? May ano ba? Ay, yung mga 18 to 25, gusto pogi. Gusto kaya pogi sugar. Pag ano naman, pag 25 to 30, gusto kaya ano, secure, di ba? May trabaho. Tapos pag abuting 30 years old pataas, ano, sige na, pamitbina na kaya yan. Pwede na kaya yan. Batiin natin si amigong Rodel. Sugar, makapiro ton. Maray ka ni mag-jogging o niyan para mawara ang piro. Di ba? Alas dos ng hapon. Pag niya-jogging si amigong Rodel. Hello to the Sevilla family. Alright, we're headed to the third and final hour with may kasamang kulog, mga ka-okay. Ako sana wag naman umulan ng malakas, no? Anyways, 2 minutes before hitting 2 and time check ay hatid po sa atin ng Premier MD, your clinic, right? In the heart of Legazpi City. Hatid din sa atin ng Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix, 14 and 1 plus 1. Masarap na. Healthy pa. Here's David Gates and the rest of Bread. Take me now. Sa OKFM. Gusto ko, okay ka.

0: Uya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho? Okay ka. Third and final hour ng Sweet Afternoons. Kasama pa rin po Sugar Azucar. Uy, batiin naman natin yung mga okay po natin dyan sa Albay Doctors Hospital.
1: Wow!
0: Yan, nakikinig daw sila ngayon. Batiin naman natin ang ADH Dietary Department. Luz Viminda Manga. Alright, na Samuyang Cook Sugar Azucar. Asan pa ba? Okay, si Tito Ems kasi biglang nag-text eh. Hanapin ko tuloy yung... Hanapin ko yung message mo ulit, Ate Lynn. Asan na ba yun? Biglang nawala yung message ni Ate Lynn, oh, ni Linsky ng Albay Doctors Hospital. Biglang nabulabog ng mga taga-mamais, no? Ay, matagal-tagal na rin ako nakakapag-burger tsaka hotdog and fries dyan sa mamais. Anyways, eto na. Patiin natin si Luz Viminda Manga, Samuyang Cook, Dante Taduran, gwapong food server.
1: Wow!
0: Si Rolando Nabo na maigusun mag-uga sugar, and sa amiga kong magayunan si Sharon Zuniga. Si Ma'am Jeannie Pitahin, ang mabuo tuming dietitian. Thank you, Sugar. It's me, Linsky. Hello, Ate Linsky. And sa mga okay po natin dyan sa Albay Doctors Hospital. Alright. And, abatiin din natin si Shocker Vlogger. Mga okay natin dyan sa Bigaa, Purok 4B, wash out naman. Grabe ka naman sa pa-wash out, Shocker Vlogger, ha? Matagal Bigaa, Purok 4B. Hello po sa inyong lahat, mga ka-okay natin dyan sa Dita, Legazpi City. Sige! And may mga pahabol pa dito, say hi sa ating mga ka-okay sa Mamais. Hi to Ati Tess. Sabi ni Ati Tess, mayumukun? Malumuyon? Alright! And kami din, Sugar, pag-meet po sa mga taga-Arimbay. Kila Kuya Jason Celiona and Kuya Joe Agyon. Ayan, nag-iirahay ki Auto habang nakaprograma ka.
1: Wow!
0: Sige, sana huwag niyo masyadong sirain pa, ha? Kuya Sir Ray Mark. Ano? Sabi kantag sa DJ kan Auto, tigpa-iray ko ngaya, lalo ngayong naraot sugar. Kuya Jason Celiona, Kuya Joe, and Kuya Raymar, ayusin niyo yan, ha? 18 minutes after 2 and time check ay hatid po sa atin ng Best Cafe. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa.
2: Sugar Azucar.
3: Okay ka.
4: This song is brought to you by
5: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: belated happy birthday to you, tsaka batiin din natin ng belated happy birthday si Kuya Onin Aguilar.
1: Happy birthday!
0: Sa lahat ng mga birthday celebrants natin sa araw na ito, kay Doc Chris Gayanan, nako!
1: Happy birthday!
0: Doc Chris Gayanan, in behalf of your OKFM family, maligayang kaarawan po sa iyo. Tsaka si Angel Mostaza, o diba? Parang nawala yung ano, yung itutulog ko kagabi, ha? Grabe! Sexy yung si Angel Mostaza. Oh, happy birthday to you, Miss Angel Mostaza. So, kabatiin din natin si Sir Ron Garcia. Ano na nga yung insurance si Sir Ron? Okay, but anyways, Sir Ron Garcia, happy birthday po sa iyo. Alright, all those birthday celebrants po natin, maligayang kaarawan. Hi sa mga taga Del Rosario, Ocampo, Camarines Sur. Naku, mukhang inaabot natin itong lugar na to. Si Lopo, magandang hapon mga taga Ocampo, Del Ocampo, Camarines Sur. And please play Changes in My Life para po sa padihon ko sa ligaw na nasa Ireland. Ano ba? Padihon sa ligaw na nasa Ireland? Baka taga-ligaw na nasa Ireland. Si Paning Rodolfo Muñoz. Didimantabi sa Alimar Sugar. Kay Manijera Irma. Manoy Amboy. Pai Punso. Lea Jing. And B-Boy. Yan, magandang hapon po mga taga-Alimars. Basta mga taga-Alimars, gusto ko, okay ka.
2: Sweet afternoon.
3: Okay ka.
4: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Ramenco.
1: Since open, Ramenco Tahoe Road.
2: Nanay Tessita, kasan nga po kayo?
3: Santa Rita Summer.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Noong pali, natatagaro problemado ka?
6: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
5: Pwede mo iyan idulok sa 8SAC.
6: Ano man ang 8SAC?
5: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
6: Aw, iyo, mapa-8SAC ako, Padi.
7: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
8: 97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka.
9: Okay, FM. Ang pinakabaratong anti-rabies clinic uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Miranda Street, Legazpi City, as in Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsana Kangkop Hospital, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
11: Water is life. Obey your thirst. Refill at Hydromax Water Refilling Station. Hydromax Water Refilling Station is dedicated to provide a reliable and convenient service that ensures the delivery of refreshing, clean, and safe pure water right to your doorstep. Hydromax is also your partner that values health and convenience. Hydromax Water Refilling Station, located at Puruk 2, Culiat, Daraga, Albay. For orders and inquiries, call or text 0967-391-8287 or 0946-798-2273. For deliveries, Daraga and Legazpi areas only. Quench your thirst with pure refreshments. A Total Max Clean, healthy, and safe. Refill now at Hydromax Water Refilling Station.
12: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala, mula sa DOHB Control.

0: Asha, sige, that's about it for your DJing mahamis na contra diabetes. Alright! Asa na ba sugar azúcar?
1: We love you, sugar! Sugar na azúcar pa!
0: Sugar azúcar! Mapa sa inyo ang tamis ng linggong ito?
2: Wow!
0: Mapa sa inyo ang tamis ng buhay?
2: Yay!
0: Kasi gusto ko, okay ka. Hi to kagawad Junie Boy Ranieses ng Bagong Bayan. Bye-bye!
3: Sugar, azúcar!
4: Okay ka!

0: Dong kapa, kapartner na mahigon sa...
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mababatagoy. Andro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatalinig, sigurado ika mapapapikin. Kakangiri. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morganatic!
2: Take it high, high, high into the sky, high, high. Come on and fly, high, high.
1: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, marahay na hapon! 15 minutes na, makalihis po ang 3 p.m. Welcome sa Rush Hour Monday! Today is September 14. Kamusta kamutin? Ox na ba? Hoy, nasa katahawan na naman palang kita sa tuyang September. Ano? Almost. Dahil ikaw kitang 30 días sa bulan na ini. Petsa 14 na ko niyan sa aga petsa 15. And pag petsa 15, aram na nindo tabi ang gigirin buhon nindo, ha? Danakula na ka mo. At sige. Maray na hapon and welcome po sa Rush Hour. Kaibanan siyempre ako ang sa indong kapasadang cowboy na mahilig...
0: Anong naan?
1: Mahilig sa... Ohoy! Kapa Morgan, na habang nagugurang, mas minatin di sa... Tirikwilan. And talking about Tirikwilan, 0931-1067-672-0994-467-9117. And as usual, siyempre ako nang bahala kang music muna di ito Consuelo. Sa Merindalan, bahala naman ka mo.
3: Okay, FM!
4: Gusto ko, okay ka.
5: Gusto ko, okay ka.

0: Eskwela na. Balik Lucky ka. For your complete line of school and office supplies, come to Lucky Educational Supply, Bicolandia's complete bookstore. Visit their branches in Legazpi City, Daraga, Naga City, Sorsogon City, and Tabaco City.
1: Sarung aldaw sa laog kang classroom.
2: Kapa?
3: Yes, sir.
2: Name a nation you dislike.
3: Nation I dislike. Examination, sir.
2: I like it.
4: Okay, FM.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: and I'm gonna let this ride.
1: 97.1 OKFM. Gusto ko OK ka. B.O.B. featuring Bruno Mars and Nothing On You.
2: That song was brought to you by
3: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Yes, nagbabalik po si Kapa Morgan. Still on the first round ng ating rush hour ngayon po na daw ni Lunes. Yes, it's a brand new week. Ika nga, sabi ni Gerard Paul Bado Andes. Yan ang pasakalye niya sa iyang surat ngayon na hapon. Pero taon-taon ko na po babasahon. Ano, Gerard Paul Bado Andes? Tanganing may diitabing suspense. Grabe ka man yan, Kapa Morgs. Pipa-suspense mong maray. Hoy, congratulations nga pala sa Team Daraga. Basketball team ng Daraga. Kula palang sa premyo, ano, 800K, tama? Sa Governor's Cup 2026. Champions, yes. Best of three, ano? Imagine, daog sa primerong kawat, pero Sinda Manggarayan na naging kampiyon sa matinding inagihan kang Team Daraga sa Governor's Cup 2026. Congratulations, Tabi. Garo ang team manager dyan, garo amigo ko. Tawa, garo si Cap Mike Rodriguez ang team manager dyan. Ayan, sige, Cap Mike Rodriguez sa kami tayan. Congratulations sa Indo. And of course, kay inaanak JC Amilay ang naging coach kang koponad ano sa Indang Latulanta yun tabi sa Indang Quest sa championship or sa Governor's Cup 2026. Alright, congratulations once again Team Daraga. Siguro sa mga oras na ini, padagos ang pagbubunyi ano, and pagsiselebrate ng kanilang panalo. O, ikaw man, Tabi, sa ano ka nang gana? Anong ginanahan mo, Tabi? Gana ngay ako sa pagkamuot ni Agum. Ay! Yan sana! Karunatugaan ka naman, Unoy, ha? Iba na naman ang kislap kang sa imong pisngi. 9 minutes na lang po bago sumapit ang alas 4. And maray na hapon kay Kagawa Dre Lotivio and mga kairibanan dyan Tabi sa anuan, sa Tanchuling Canteen. Napirmiman pong nakatutok sa tuya. Ayan, mga taga Tanchuling Canteen, ano na naman daw masira mo na merindalan dyan. Dahil dyan nawawara ang ang classic na turon na maragamuon. Ha? Sige, maray na hapon mga taga-Tanchuling Canteen and especially the customer, syempre. And, Odina, so surat tabi ni Gerard Paul Bado Andes. It's a brand new week, mga ka-OK. Diyos maray na Lunes din pagkahapon tabi sa tuya, gabos, mga ka-OK, especially po. Sa'yo, Morganatic Automatic, Kuya Kapa Morgan. Pa-request po ng Billie Jeans by Michael Jackson or BTU by Sponge Cola. Yes, and shout out po sa ate at kuya sa Paris Renewal Experience sa St. Roch sa Paris, sa Taisan, sa successful 37th Prec Seminar. Congratulations po and glad God bless you all. Salamat Tabi, sabi ni Mr. Nice Guy Gerard Paul Bado Andes from Purok 9, Tagungtong. Barangay 56, Taisan, Legazpi City. Ayan, yan ang mga regular na mga ano ta para padarakisura. Para tikwil hapon-hapon din kitabi sa tuyang programa. 7 minutes na lang po bago sumapit ang alas 4. Ibig sabihin, it's now 3:53 and this time check ay hatid po sa inyo ng
2: Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
4: Take a relaxing moment for you. Welcome to Isabel Massage and Spa. At Isabel, we aim to satisfy, refresh, and comfort you with our services that relieve stress and detoxification. Our best services includes Hagod Ni Inay Massage, Isabel Signature Massage, Estera ni Mai, Overload Massage, Alignment, and Hayahay Massage. Isabel Massage and Spa, located at Orense Building, Washington Drive, Legazpi City, right in front of Mercury Drug, Washington. With our new branch along Alternate Road, East Washington, Legazpi City, at the back of UST Hospital. For reservations, call us at 0961-787-6842. Like us on Facebook. Isabel Massage and Spa. Relax. Relieve. Rejuvenate.
0: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. And we are accepting walk-in clients. First come, first served. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service. Sa Toyota Albay, padaba mi kamo.
5: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Manoy!
2: Oh, ano lamang?
1: Gura na tabi ang pamasahe pasiring sa airport.
2: Oh, 350 sana sa imo, Noy.
1: Uli, may pangarga ako. Gura na naman po ini.
2: Oh, libre na sana iyan, Noy.
1: Libre ang pangarga?
2: Libre.
1: Pakarga ko na po ini.
2: Tapos ika?
1: Malakaw na sana ako pa airport.
3: Okay, FM!
4: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon, unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasions.
5: A&A Bed and Breakfast Inn, a perfect home for family, accessible with secure parking area. A&A Bed and Breakfast Inn provides an array of room choices, each offering true relaxation for your comfortable and pleasant stay. Function hall that can accommodate 80 up to 100 guests for your birthday, wedding, christening, seminars, and other occasions. A&A Bed and Breakfast Inn, Diamond Street, Imperial Court Subdivision, Phase 1, Legazpi City. For reservations and inquiries, call 0917-516-5396 or 0917-516-5396.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: gets my mall.
1: Ohoy! Shout out sa mga friends natin dyan sa Pacific Mall, Legazpi. Alright? And ganun din sa mga nandyan dyan sa Legazpi Public Market. Especially mga taga Nong Meat Shop. Ayan, maraming hapon po mga taga Nong Meat Shop. Thank you for always tuning in. And salamat man tabi Boss Nong sa pirming pagsuporta sa OKFM. Ayan, Boss Nong! Mark, maraming hapon sa imo.
2: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
3: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali.
4: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: Pade, kuni ka pa pipilion, pade. Ano ang pipilion mo? Kwarta o dunong?
1: Siyempre, pade, ako, kwarta. Kwarta.
0: Kwarta.
1: Ika, ano man ang pipilion mo, pade?
0: Ako, pade, dunong.
1: Oh, tama yun sa imo, pade. Tumura ka kayaan.
2: Iwan ang gas ko ini, pade. Iurula ko ini. Purbaring, pade.
3: Okay, FM.
4: Estudyante, teacher, working professional na looking for quality laptop, tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Legazpi City. Malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.
5: Hello po. Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Okay.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Sa gabos na kanta ni Jenny, yung forbidden ang nagagayunan ko, ang pagka-compose. Sa composition na day mo ipadaog ining forbidden ni Jenny duman sa mga kanta niyang nadadangog din Dodigdi exclusively sa OKFM. So talo sa huli and ikaw ang pipiliin. So sa composition, it's forbidden para kay 1475. Sige tabi. Salamat sa pag-appreciate kan mga exclusive songs na pigpiplay mo sa OKFM para po sa endo. Ano? And well, maalas 5 na. Sige na naman tulos ang tarangan. Actually, kasubago pa. Sige na ang tarangan ka mga 8 to 5 na nagranaog ano? Sa trabaho. Alas 4 pa sana. Sige na ang kakahiling sa relo. Sige ang kakahapot sa katrabaho. Anong oras na nga yan? Maalas 5 na nga yan. Relax na. Ayan, sige tabi, so mga bitbiton tabi, make sure na kompleto. So mga daradara nindo paglaog sa trabaho, sana pagpaluwas iyo manggiraray. Day tabi, pagdagdagan. bad ma, kuyang kamukan na gwardya. Masabi sa gwardya, pag nawawaran niya digdi sa opisina, pirming sala kang gwardya. Kaya sana nga magkooperar man kamo. So mga guards tabi on duty dyan, kamusta ka mo ha? Ano na lamang? And so mga papaluwas man na mga empleyado, ayan, sige po, ingat lang sa pagpauli. Ano, taon-taon, kuryala naman, grabe na naman ang traffic. Kaya so iba talagang sisibot, sana nga makainot kami, tanganing hindi kami maabutan kang heavy traffic at dyan. Well, ang masasabi ko dyan, good luck. Ohoy! Oras ay 4:51. Time check atin sa inyo ng
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Ma-swimming po kami ka mga kaklase ko.
1: Ano? Ngo rin niyan?
0: Taut-taut po, Papa. Overnight swimming po.
1: Ah, okay, sige. Basta day ka nang gad magpabanggi, ha?

0: Ayoko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Ay, ang sayo niya. Bakit kaya?
2: Saniti pa lang ay kita mo na.

0: Celebrate life's special moments at Casa Lorenzo. We are ready to host your events, unwind, or simply enjoy great food and coffee. Casa Lorenzo has it all. For your special events, we are opening our doors at our Oscar Hall, Filipiniana Hall, Bonifacio, and Bonifacio Hall with catering, sound system, and professional service. Relax in comfort with our cozy and affordable rooms, perfect for your business trips, family stays, or weekend getaways. Indulge in our freshly brewed coffee, delightful pastries, and hearty meals at Pilar's Cafe. Casa Lorenzo, located at Tagas de Regal. Call us at 0915-631-5769. Casa Lorenzo, where Bicolano flavors meet timeless hospitality.
1: Ako po si Ramon Olio Daremo, 60 years old, Gantanya Francia Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. As in sa trabaho mi, bakong suba, pag-report min amay. Magdamlag pa kong minsan, pero may ka dapat alerto, pero may ka dapat handa. Pigihingo akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, mintaman mga pagkakan. As in pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nung kuhan Centrum Silver Advance, ta kompleto ini, from A to Zinc, na-adjusted ang level para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakansa na. Kaya importante man na may kaibahan ako sa oral daw kung mga gingibo. Bako ining bulong sa ano man na klase nin makulog. Kaibahan taman pag-ehersisyo as in dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan as in maasaan sa oral daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo as in alisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
2: Multivitamins with minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon, formerly Morada's Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regaalbay. Para sa orders at inquiries, tumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433. O kaya naman sa 0915-631-5769. O ilike ang anong Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasions. Yeah.

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. That's River Maya. At ang You'll Be Safe Here. Yan, isa sa pinakamahalaga na kinukonsider nating mga tao ay yung safety natin palagi, di ba? Kaya stay safe, ha? Ingat, ingat! At bago magdesisyon sa anumang mga bagay, make sure na safe kayo. Safe. Yeah, safe. Safe ka nga. Safe ka nga, yeah. Ganun kayo nanagog na kung nag-upload ka. Safe ka nga. Ayan. Anyway, kasama niyo pa rin po si Kapa Morgan dito sa Rush Hour, Rock Russian portion natin. Ano? And magandang hapon or yes, late afternoon of a Monday para sa mga kapasada natin na mga jeepney drivers. Good afternoon! Hindi ko pa nga, muna nag-greet, ano? So, this is your time para mag-shine. Mga kapasada natin na mga jeepney drivers, good afternoon to you and sana grabe ang pasahero sa mga oras na ini. Tanganing at yan bago sana nakaboundary kundi siyempre umaapaw ang saya dahil mas dakul ang dilensya kumpara kasuod maano. So sige mga kapasada natin na mga jeepney drivers, good afternoon, good evening na. And sharing mo po sa mga bus drivers

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Billy Joel. Billy Idol tuloy. No, it's Billy Joel. And it's just a fun fantasy. Not the real thing. Oo, dapat ma-distinguish natin yung fantasy sa ano, sa real thing, or yung real thing sa fantasy. Lalo nga na ngayon, sobra na ang technology natin ka-advance. Ano? Minsan di na natin alam kung ano ba yung totoo. Kasi madami ang AI generated. Mga bagay-bagay. Minsan duda ka na lugod kung ano nga, totoo nga yan eh. O AI sana nga yan eh. Ayan, good evening daw kay Fidel. Kay Delia, kay Dindo, kay Dave, Delphine, Darwin, kan Banwa, ano ni, Banwa Family, San Isidro, Santo Domingo, Albay. So, maray na banggi po sa indo, no? Fidel, Delia, Dindo, Dave, Delphine, Darwin, and Banwa Family of San Isidro, Santo Domingo, Albay. Maraming matsala po sa pagtutok, and welcome na sa ating fourth and final round, Rush Hour. Ngayon po na September 14, araw ng Monday, kasama si Kapa Morgan. And this time, we go OPM. Eto na ang asin. Nag-aso-aso patabi. Ha? It's because it's entitled Usok. OKFM, gusto ko, okay ka.

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Scorpions and Always Somewhere. So tanda ko, ano, Always Elsewhere ito. Ahoy! Tau-tau tabi, alas 7. Abangan nito si Donnie Millonario at ang kanyang Big Night. Alas 6:30 na naman. Oras na naman tabi kita or para sa tuya para magpuruknitan. Initabi si Kapa Morgan, minasabing sa aga naman.

0: OK FM Time, 6:34.
1: Magbabalik kami.
2: OK FM.
1: Gusto ko? OK ka.

0: Soon to open, Ramen Co. Tahoe Road.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday day, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arenor Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
6: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
7: Si Ruby Rose po.
6: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
7: Aklan po.
6: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
7: 53 po.
6: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
7: Yes na, yes po.
6: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
7: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
6: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
7: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapo na, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Di, makulugo ng payo ko.
10: Bata, down talaga ko ta na mag-shopping.
9: Shopping? Joke man sana, B. Joke man sana.
10: Ako man. Nag-joke man sana.
11: Ulang,

0: Tiring-tigo! Garong maalingawat ang pagmati ko ngunyan. Garong mo yako ngunyan mag-inom ki sirbisa.
1: Ano man ang sirbisa? Ano ka bisaya? Ano man daw ini?
0: Ya, ano man ang dapat?
2: Bear.
3: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
4: Hi!
5: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
4: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
5: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
4: Oh.
5: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
6: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
7: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
8: Ako po si Ramon Dolio Daremo, 60 years old, Campanya Francia Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. Asin sa trabaho mi, bakong suba, pag-report ng amay. Magdamlag pa kong minsan. Pwede ka dapat alerto, pwede ka dapat handa. Pigihingwa akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, mintaman mga pagkakan. Asin pigsasabayan ko ini nin Centrum Silver Advance Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance ta kompleto ini from A to Z na adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dai sufficient ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaibana ko sa Arol daw kung mga gingibo. Ako ining bulong sa ano man na klase nin makulog. Kay bantaman pag ehersisyo asin dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan asin maasaan sa Arol daw. Centrum Silver Advance tabang sa pagiging aktibo asin alisto. Maski sa edad 60 sulit ini.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Hanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinig namin ang sak-

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. 24 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi sa iyong magandang gabi, Legazpi City. Good evening, Bicolandia. Diyos marahay na banggi. Province of Albay. And a happy Monday night, mga ka-okayan. Ikapecha 14 po ka na buwan na Setyembre 2026. Again, happy evening. All you guys are doing fine. All is well. And having a great night. Yep. Rest mode na rin sa to yung mga solid karaoke na students and sa mga working people natin dyan sa government. Done for their early dinner kasi siyempre early naman ang gising niya. Still, happy dinner rin sa mga nagkakalakan po dyan. For tonight, yan yung mga nag-dinner sa indang karunghan. Sa indang boarding house, sa indang apartments, or eating outside tonight, maybe after their work. Magandang gabi po dyan sa inyo. Happy dinner! Happy, happy Monday night. Ay, siya, siyempre. Oo, busy-busyan naman dyan. Mga solid ka, okay po natin. Dyan po yan sa may night market ng Daraga. And then sa mga solid ka, okay din natin dito sa may night market ng Legazpi City. Paramdam naman kayo dyan. Alams na. And also, mga kaibahan nyo naman po, Tabanggina, warang iba, ang Don Romantico Kansa Indong Radio, ang milyonaryong baku lamang suplado. It's me, Don Emilio Nari. Magdaralugan at ibahang kumuka mo till 10 p.m. tonight. Dito po yan sa The Big Night. Alat day pa. Anyway, send your greetings. Send lang po ang inyong asa na yun. Messages at 0931-106-7672. Sorry na, napindot ko lang. 0994-467-9117. Pwede na rin sa aking FB page. It's Don Emilio Nario. At pwede na din, bukas na, sa 97.1 OKFM Legazpi. Ano ko? Happy Monday night! It's the big night! Gusto ko, okay ka!
1: This song is brought to you by
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. 40 minutes, makaagi po ang alas 7. Kaya pagkabanggi sa giraray, Diyos marahay na banggi po dyan sa Induga Boss. Ha? Happy, happy Monday night. Also say hello again. Yan sa mga solid cookie po natin dyan sa may barangay Pinari. Barangay Kabugaw, Barangay Mauyod, at Barangay Tula-Tula, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo.

0: K9 again, say hello po and happy evening sa mga solid ka-okay po natin dyan sa may barangay Pinarik, barangay Kabugaw, Mauyod, at Tula-Tula, Legazpi City, and also Children's Night for sure yan ha. Yeah, so mga solid ka-okay po natin dyan sa Buklan Food Center ha. Magandang gabi sa lahat ng customers, and also say hi din kay Sir Jerry and to Boss Nelson. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Sa lahat ng staff, like sina Rodel, Alex, Luquin, Jenny Lynn, Tunulan, Rico, Maricel, Efren, Rodolfo, Fatima, narusurong bando niya. Also to Jose and Lindo, Rolly, Dolphy. Oo, talagang always naka-OKFM yan. Thank you! Mga solid ko-okay po natin dyan sa Buklan Food Center. May surround, syempre, sa mga solid ko-okay din natin dyan. Nag-enjoy ka sa indang Monday night. Dyan po yan sa may Highlands, Legazpi. And syempre, suyaon po ligdi ha. Sa may Sawangan Court. Magandang gabi po dyan sa inyo. Happy Monday night. At sa mga nasa biyay pa, magandang gabi. Kaya syempre, inutuntang ko na sila ka-tune in from sign-on hanggang sa paggarahin nila. Ha? Magandang gabi po dyan sa inyo, mga bossing. Maraming salamat sa inyong pagtuto. Pati naman syempre, sa mga naka-tune in right at this moment. Kaya sa mga biyaheng pangbanggi na biyaheng Daragarigaspi, kaya sa mga magandang gabi. Say hello na din sa inyong mga pasero dyan. Pasay na, padaraga na o paligaspi, ha? Magandang gabi po dyan sa inyo, okay? Also, sa mga jeep drivers din natin na mga going to 3rd District and 1st District ng Albay, magandang gabi po dyan sa inyo. Pati naman sa mga nasa biyahe na, yung mga nasa bus, PhilCab, UV, taxi, mga grab car drivers po natin dyan. Hello po ha, mga bossing. Magandang gabi, paramdam kung kumusta ang biyahe, di ba? Sabay na dyan sa mga tricycle drivers natin na iraon pa sa indang paradahan. Dyan po sa Legazpi, dyan sa Albay and Daraga. O sa mga tricycle drivers natin na nasa Ronda na, hello po dyan sa inyo, mga bossing. Sa mga e-bikes and e-trikes, alams na. Hello po! Happy evening! Again, sa mga private vehicles and sa mga riders, sa biyahe po nindo, sa ulangang iparamdam ko, have a safe ride! Have a safe trip! Gusto ko, okay ka!
1: Okay, FM time, 7:45.
2: This time check is brought to you by Sisa Resto Bar.
3: Gusto ko! Okay ka!
2: This song is brought to you by
4: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: And
5: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making you

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big Night!

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 22 minutes. Makaagi po ang alas 8 kaya pagkabanggi. Welcome na po sa kuyang second hour. Dito po yan sa The Big Night. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Narias. Hello and happy evening. Yan sa mga solid ka-okay po natin dyan. Sa may Legazpi Night Market. Oh, magandang gabi po ah, more especially ang Hans Refreshment Kiosk. Hello ma'am, magandang gabi po dyan sa Indo. Yeah, happy evening sa lahat ng mga customers dyan and sa lahat po ng inyong staff ng Hans Refreshment Kiosk. And also, hello na rin yeah, sa mga solid talking po natin dyan sa may Del Rosario Street, Santo Domingo, Albay, to JPL Balila and Company. Magandang gabi. Salamat sa pagtutok. And also say hi din sa misis ko, kay Chami, and sa baby ko na Pogi, na si Oscar. Yan, hi to you there. Salamat po sa pagtutok to Mommy Cherry, sa baby niyan si Oscar. Pati naman po kay mama ko na si Nena. And sa Magsakay family. Uy, salamat po ha. Mga solid ko, okay natin dyan. Sa may Zone 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Hi din sa'yo ha. Salamat. To Sir Nell, Grab driver ni po ha. Na firming

Bado at Andes family. Sa mga solid ka, okay po natin dyan. Sa may Taguntong, Taisan, Legazpi City. Salamat po for always chilling in. And pa-shoutout din sa best friend kong sina Marinela Bolaños at sa kanyang family. Sa best friend kong, dyan po yan daan sa my first district. Sa best friend kong si Madam Julina Aragon Bolaño ng Orosay ng Bright Mind Bicol Tutorial Center at sa kanyang family kay Penny Maria Dina Losandre Badrina at sa kanyang family ng Barangay Ugod Dunsol. Magandang gabi po dyan sa inyo. Maraming salamat po. Always chilling in. And happy evening po dyan sa inyo. Okay, isa lamang po ulit ng inyong mga sets of greetings. Isa lamang po yan, Giraray, at 0931-1067672-0994-467-9117. Ready pa rin sa aking

FM Legazpi. Uy, pwede pala kay ano? May pahabol dito sa Ma'am Joy. Hi, Ma'am Joy! Magandang gabi. Yeah, say hi daw po and happy birthday kay Amanda. Ah, tama ba? Ah, to Ma'am Joy lang. Hi, Ma'am Joy! Magandang gabi sa iyo, ha? Yan, sa mga solid copy natin sa Motor Trade. Thank you po, Ma'am Joy. At ingat sa biyahe, okay? Gusto ko, okay ka.

0: abaya. At abaya na ano ka?
1: Si Agum kaya pa, pigmaltrato ako duman sa inda. Ginapo ako kang kudkudan.
0: Natay to. Then pwede. Lahi baga kita kay mga maiisog. Wara sa lahi itang under. Dahil kita mapatugot na wag pa under. Mus, tayo ba ng takapasiring duman? Pero, maparam ko na ako kay Madiris mo ha. Taba ka madagit ang kita.
2: Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
3: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Estudyante, teacher, working professional na looking for quality laptop, tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay

0: katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-arawin na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

0: Late night friend ba ka mo? Music na hati, love songs na walang patin. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo.
1: At

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 15 minutos. Makaagi po ang 9 kaya pagkabangi. So welcome na po sa kuyang third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Nine. Mga tugtugang OPM and fun love songs. At kasama nyo pa rin po, it's Don Emilio Nario. Yes, hello and happy evening ha, sa mga solid kaukay po natin dyan sa may Buyuan, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Happy, happy Monday night. Most especially kay Tano at sa imong mga friends dyan sa Ayala family, magandang gabi and thank you for tuning in. And also, say hi din to Ma'am Girlie Aviel at sa mga solid kaukay po natin dyan sa may Kalbayog, Malilipot, Albay. Salamat, Ma'am Girlie! Happy evening po dyan sa iyo, okay? And syempre, say hi din. Mga solid copy natin dyan sa may Taysan Resettlement Site. Hello po sa Malto at Agarin family sa Magagom na sina Zell at Runel at sa sinda po nga aki na si Sean Clyde. Sa'yo lamang po ulit ng inyong mga sets of greetings for the third and the final hours. Saan lamang po yung giraray at 0931-1067672-0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking every page, it's Don Emilio Nario. At pwede pa rin sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

97.1 Okay FM. Gusto ko okay ka. It's 30, I'll make it 20 minutes before hitting 10 in the evening. Uy, selo po ulit ha, sa mga solid ka, okay po natin dyan. Sa mga San Joaquin, Legazpi City, selo sa Blanca Flor family, and sa mga yaraon po dyan sa Babloys, Topsy at Papaitan, always chilling in. Magandang gabi po dyan sa inyo. Salamat for always chilling in. Sa lahat ng customers sa pamilya Blanca Flor, mga solid ka-okay po natin dyan sa may San Joaquin, Legazpi City, sa Babloys, Topsy at Papaitan, maraming salamat po. And also, sa Azarcon at Tablati family, magandang gabi po. Mga solid ka-okay po natin dyan sa Tagbakong, Legazpi City, maraming salamat. Yeah, say hello to Beth and to Maricel Matabuena na always na pong nakatune in. Thank you! Kaya dyan po yan sa may Kagbakong, Legazpi City. And also dyan man po sa may Daraga Albay, sa may Kimantong ha. Yeah, say hello to Kuya Junie and sa mga solid ka-okay natin dyan sa Testor and Kapihan na pirmi man pong nagdadangog ha. Kuya Junie ng Testor at Kapihan at sa mga solid ka-okay po natin dyan sa may Kimantong, Daraga Albay, magandang gabi po and thank you for tuning in. Gusto ko okay ka.

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka?

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Gusto ko, okay ka.
1: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
2: Okay ka.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Okay, antabayanan ta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 coffee mix. Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Kasangga at Kalusugan. Patungo sa
1: na para madiskubre mo ang kapeng tunay na masarap, mabisa, masustansya, at may health benefits pa. More Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
4: Mababakal sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa indong lugar.
1: More Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar.
5: Sumasaing papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan
7: Kasangga and Jimar Comonias.
6: Itos.

0: pangin yung kasangka at kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: Ergimar Camonias.
2: Yes, good morning. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay. Kumusta na po tayo lahat? Welcome sa ating programang Kasangga't Kalusugan, hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated.
3: Good morning!
2: Kumusta na yung ating mga suki? Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Good morning sa ating mga tagapakinig saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas.
3: Good morning!
2: Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag sa ating mga tagapakinig dito naman sa lugar ng Visayas region. At itong lugar ng Kamindanawan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. Kumusta po ang mga taga-subaybay po natin? Ito naman sa bahagi ng Visayas pa rin, ang Leyte Province, Samar Province. Malusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa. At tayo po ay napapakinggan po sa mga lugar pong ito. At may mga radyo rin po dito na may programang Kasangga't Kalusugan. Good morning po sa atin lahat. Malusog na umaga. Yung mga taga-subaybay po natin na mga kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Maraming salamat, dagang salamat po at maupay nga agahain yung atanan sa mga taga Leyte Province. Maayong buntag, mga kasangga. So, mayroon tayong mga tagapakinig sa bahaging ito ng Sorsogon Province. Ang lugar pong ito ng Kabikulan kasama ang mga tagapakinig natin sa bahagi naman ito ng Sorsogon City, ha? At itong lugar ng Legazpi City, ang sakop naman ng bahaging ito ng Albay Province. Sa may side po naman ay siyempre nakikinig ang mga taga lugar pong ito ng Masbate Province. Kumusta na po ang ating mga taga Masbate City? Ano? Salamat po sa inyo, dagang salamat po at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Ano po, salamat. Or dagang salamat po mga parents kong nakikinig. At dito sa may bahagi ng Albay Province, marami tayo ditong mga kasangga na talaga namang numero uno sa pagkonsumo ng ating mga produkto. Siyempre, mga taga Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, yan ang lugar po na marami tayong produktong dinadala para sa ating mga nagpapalusog na mga kababayang Bicolano at Bicolana. Ang mga taga-subaybay natin sa bahagi ng Calabarzon area, good morning mga taga Mimarupa at itong lugar ng Camaynilaan, siyempre good morning. At itong lugar ng Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Malusog na umaga po sa atin lahat. At welcome po tayo mga parents kong minamahal. Dahil palagi mag-ingat mga kasangga, ha? Kung ano man po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kailangan nating magpalusog, mag-ingat sa ating pangatawan. At lagi nating konsumuhin ang makakatulong sa ating pagpalusog. Siyempre, kung nagkakape tayo sa umaga, dapat yung kaping may herbs tulad po ng Mark Cafe. Kung nagchocolate po, nariyan po no yung Mark Choco, ano. Tapos kung gusto po natin ng kaping may halong brown rice, ano, nariyan po yan, mga parents kong minamahal. Ang kaping may bigas, mga kasangga, may extract ng brown rice. So yun po, mga parents kong minamahal, marami tayong dapat makilalang produkto po. At ito na may talagang dapat malaman natin na hindi lang kape, hindi lamang capsule at marami pang iba, may juice pa tayo mga kasangga. At yan po ay para sa inyo sapagkat unang-una kayo po ang dapat na makinabang dyan sapagat yan po ay para sa inyo. Ano, matagal na pong inyo yan, mga kasangga. Ano? At nawa po'y sa lahat ng ating mga nakikinig, kung ngayon lang kayo nakapakinig sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos ay itong produkto ay inyong napakinggan, ay ibig sabihin lamang, mga parents, kong minamahal, oras na para kayo'y bumili nito at gamitin araw-araw sa inyong mga tahanan para po makatulong, makapagpalusog sa atin. Ano po? Yun po. At mga parents, kong minamahal, good morning sa mga taga Infanta, Pulillo area, mga taga Alabat Island, good morning. At ang numero po natin, mga parents, kong minamahal, 0918-27-77888. Yan po yung pwede nyong tawagan, pwede nyong i-message, ha? At baka meron po tayo mga katanungan o kayo po ay may mga sasabihin na kung paano nakatulong sa atin yung ating mga kinukusumong produkto na matagal na po nating napapakinabangan. Ano po? So yun po, mga parents, kong minamahal, inuulit ko, 0918-27-77888. Tayo po ay magbigay ng mga paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. Tapos mapapakinggan natin ang iba't ibang patotoo dito sa ating programa Kasanggat Kalusugan. At siyempre sa mga health tips na dapat ay mapakinggan po ng ating mga kasangga na talaga namang nasa malalayong lugar. Ano po? Na sinasabi po nilang marami ang naitutulong dito sa mga halaman na itinatanim po natin sa bakuran para sa remedyo ng ating kung ano man ang ating mga nararamdaman. Ano? Kapag mga minor lamang yung ating masamang nararamdaman, nagagamit po yan ng mga halamang gamot yan sa ating kapaligiran. Ano po? So yun po, mga parents, kong minamahal, good morning sa atin lahat. Nawa po'y maging malusog ang lahat at ako po'y magbabalik pag kalipas lamang po ng paalala ng ating programang Kasanggat Kalusugan.

nahihina ay nang mag-take po ako ng multivitamin C. Lumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sibunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Nakakapag-halahalaman po ako ng aming kataligid po ng aming bahay. Kasi po ako single parents po, ako po yun. Ito po ang aking libangan. Kaya po nung marinig ko po ang multivitamin C, ako po'y kumusumo na nito. Ayun po, lumakas po ang aking katawan. Mga 2 years na po, ako po ay sick at anihina. Itinatar sa barangay Bubuing po, in Pampa Quezon. Ako po ay laging nahihina noon. Tapos po'y naririnig ko po sa programa ni Angel Marcamunia na

0: mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Katulong po ng Maxi, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
1: Yan po mga kasangga ang resulta ng pagkonsumo or pagtumar ng ating Maxi Vitamin C Plus Zinc mula po sa ating kababayan sa bahagi po naman ng Infanta Quezon. Maraming maraming salamat po. Ako po naman ang inyong lingkod, si Kasanggang Inji Marcamonias. Malusog na umaga po sa ating lahat. Marcamonias.

0: Cafe.
1: Jmar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
1: Itudo na ang pagsali.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Ano pong iyong pangalan, ma'am? Edad, ada, taga-sampu tayo dito sa Bicol Region.
5: Imelda Nonsol Di Maano, 47 years old, taga Balogo, Sorsogon City.
4: Ano po sa mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ang inyo pong kinukonsumo at gaano po kagaling ito para sa inyo? Sige po, ma'am, ikwento niyo po sa amin.
5: Kasi po dati, yun na po talaga ang ginagamit namin, yung Markafe po. Apat po kami, yung dalawa kong anak, saka yung yumao kong asawa. Kaya ngayon po, tatlo na lang kami. Yung nagamit po kami noon, malakas po sa katawan. Tapos nakakatulog kami ng mahinding, ganun. Nababawasan yung mga stress. Maganda talaga, sir. Maganda talaga po yung Markafe. Kasi sir, nagtatrabaho baga ako sa isang supermarket. Tapos pag may bumibili po, naghahanap ng ganong kape, tinuturo ko. Kasi mayroon na po kaming binibenta.
4: Sa atin naman po mga kasangga dito sa Sorsogon City na hindi pa nakakasubok uminom ng ating produkto, ano po ang nais nyong sabihin sa kanila?
5: Ma-advise ko lang sa kanila, subukan nila yung Markafe. Kasi maganda talaga sa katawan, sa kalusugan.
4: At nakasama nga po natin sa Himpapawid si kasanggang Imelda Di Maano ng Sorsogon City na natulungan po ng ating produktong Markafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. At hindi lang po siya, buong pamilya niya po ang kumukonsumo sa pang-araw-araw. At available po ang Markafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix at mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated sa mga drugstores and pharmacy. Dito po yan sa Sorsogon City. At mula po dito sa probinsya ng Bicol, ito po ang inyong kasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Injimar Camonias.
6: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Mga produkto, mga parents ko, ha, lalo na po yung mga kasangga natin na ngayon lang nakapakinig dito sa ating programa habang sila po ay bumabiyahe sa kanilang patutunguhan at syempre sa mga nasa tahanan po na kumbagay nagbukas ng radyo, biglang napakinggan ang ating programa. Ito po yung mga products po natin, mga parents ko, ano? So, narito po yung nangunguna nating produkto, ang Marca 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Agaricus Blasimoril Mushroom with Panax Ginseng, kasama po yung Spirulina. Ano po? Yan po yung ating produktong isa rin sa napakahusay para sa ating mga kumukonsumo po nito. At meron din po tayo, mga parents kong minamahal, na Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam Nam Healthy sa Katawan. Ito po yung inuming tsokolate na maraming herbal extract, mga parents ko. Marami pong sangkap ito. At ito po ang maayos na inuming tsokolate para sa mahilig sa tsokolate, sapagkat alam naman natin may nabibili po dyan ng mga inuming tsokolate na walang herbal extract, walang herbal plants, walang kumbagay kulang sa tinatawag nating benepisyo. Pero narito po yung maraming benepisyo ang ating inuming tsokolate, ang Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Ano po? Yan po naman ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Ano? At isa pa, meron tayong Marcafe 10-in-1 Plus 1 with the brown rice extract. Ito yung pinag-uusapan po na produkto pa rin, ano, yung Marcafe na may kasamang brown rice extract na sumikat dito sa atin sa Kabikulan, sapagkat natuklasan po nila na ito pala ay may halong brown rice extract, yung pong skin ng isang bigas na masustansya ay isinama po doon sa mga iba't ibang klaseng mga herbal extract. Kaya kung mapapansin natin, sa pag-inom po natin, malalasahan po natin talagang mahusay at masarap yung ating Marcafe brown rice. At with stevia pa, mga parents ko. Ano? Yan po ay aprobado, registrado sa Food and Drug Administration. Kaya kung ano po ang nakikita nyo sa box niyan, kung anong meron dyan, yan po ay naka-align sa Food and Drug Administration. Kaya lahat po ng produkto natin, nakatitiyak po tayo na safe tayo, mga kasangga. Ano? Tapos meron tayong Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. Alam nyo itong Mark Juice. Ito naman po, mga parents kong minamahal, ay may mga fruit extract na talaga namang pinili at para po maganda yung kombinasyon. At mahirap naman kung maghahalo tayo ng ibang prutas na hindi naman magkakaigi. So, ibig sabihin, pinili po talaga sadya ito para maganda po sa pag-inom natin, tayo po ay makinabang sa mga benepisyo ng extract itong ating mga prutas para sa isang masarap at mabisang Mark Juice. Nag-mark juice tayo, pero natutulungan po yung ating kalusugan, mga parents ko. Ano? Mayroon din tayong tinatawag na Mark Stevia. Ito naman yung alternative sweetener, mga parents ko. Ano? Ito po ay ginagamit sa mga inumin, sa mga pagkain na walang lasa. Ayaw nilang maglagay ng sugar, kundi ang gusto nila ay gumamit ng stevia para sa isang kakanin. At ito naman ay talaga napakahusay. Pwede naman sadyayan, mga parents ko. Ano? Sapagkat mababa sa calorie content ng isang Mark Stevia. Ito po ay available din sa mga bilihan po natin. Ano? Tapos meron tayong Mark C Vitamin C Plus Zinc, yung purong vitamin C na hinahanap po natin. Ang hahanapin lang po natin sa merkado o sa pabilihan o sa bilihan ay dapat po yung tatak Mark C. Ha? Mark C Vitamin C with Zinc, mga parents kong minamahal.
1: Shop now!
0: Tapos meron tayong Mark Up Capsule Food Supplement with Sopalmeto para sa kababayan at kalalakihan. Kaya dapat yung ating mga parents, ito lagi ang inyong tinutumar araw-araw. Ano po? Isa po sa dapat tinutumar kasama yung isang Mark Capsule. Tapos yung pinagmamalaki nating talaga namang mahusay na sabon, ito po yung gandang natural herbal soap. Tatlong klase po yan. Export quality, 135 grams each. Kaya ito po ay talaga namang mapapakinabangan natin sapagkat napaganda po. May mga benepisyo talaga sa skin natin. Skin whitening soap, germ fighting action. Ano? Basta sabihin natin, yung pong GN or Gandang Natural ang binibili nyo sa merkado kung sakali namimili kayo.
1: Shop now!
0: O kaya sa mga tindahan at yun ang sasabihin natin. Pabili po ng GN or Gandang Natural. Pwede na po yung mga parents ko. Ano?
1: Shop now!
0: Mayroong hinog na papaya, may hilaw na papaya, tapos yung isa naman ay sinamahan po ng isang klaseng alamang gamot, yung pong isang sabon natin na kung tawagin po ay Gandang Natural Guava with Neem Plant. Yung neem plant po ang isa rin sa mahusay, tapos yung guava nakakabahaw ng sugat o nakakahin ng sugat. Kaya yan dapat ang ating laging gamitin yung sabong yan, mga parents. Ano? Yan po yung mga produkto po natin at may mga parating po tayo. Bagamat talagang kailangan na bago ilabas sa merkado ay sigurado na. At para sa ganun po ay maging safe yung ating mga o customer o consumer ng ating produkto. At dapat po ay talagang registrado sa Food and Drug Administration. Ano po? Kaya yun po mga parents kong minamahal. Ano? Iba kapag ang produkto po ay legal, wala tayong magiging problema sa market. Ano? Lagi tayong okay. Ha? Kahit maka-display po yan, ay hindi po yan kikwestiyonin sapagkat alam po na FDA na ang produkto ng GMR Herbs Incorporated ay registradong lahat sa kanila, mga parents kong minamahal. Ano po? Yan po. At tayo po ay magbibigay ng mga patotoo sa programa Kasanggat Kalusugan. Tapos tuloy-tuloy po tayo, mga parents kong minamahal.
2: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Aumentado.
3: Ako po si Deo Aumentado, ito po sa Barangay Malong in Infanta Quezon. Inaanya niya ako po kayang magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan, nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Infanta Quezon, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inipongsumo para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
2: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
6: Doble ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
7: Ako po si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon, Zone 3. Try na po kayong uminom ng Mark Cafe 5-in-1. Ginagamit din po ito ng aking mga magulang. Ito pinakakatulong sa ating katawan upang mapalakas tayo at sa ating kalusugan.
6: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
8: Mag-exercise tayo tuwing umaga.
6: Tama ang pag-e-ehersisyo everyday upang lumakas ang ating resistensya at makaiwas sa anumang karamdaman. But don't forget that after your exercise, tumimplat uminom ng Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito ang kapeng may brown rice extra, purple corn at stevia. Ang sarap talagang pagpawisan pag naka-Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Tuloy-tuloy ang pag-e-exercise, kasangga. Ang Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with brown rice extract ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarket, butika at drugstores dito sa ating lugar.
9: Kasangga and Jimar Comonias, dito sa Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix? What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with brown rice extra?
10: E
6: paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix?
10: Tama!
2: ang iyong narinig.
5: Over 2,000 branches nationwide.
2: Mabibili mo na
5: ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra.
5: At Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
2: Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat.
5: It's the KGP,
2: the Generates Pharmacy.
5: Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
1: KGP, the Generates Pharmacy.
4: Ang lahat ng produkto ng Jamer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, butika, drugstores
5: dito sa ating lugar.
10: Kayo'y nakikinig.
11: Kayo ay nakikinig
10: sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Maraming maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Atin pong bigyan daan ng kaunti itong sabon bago tayo magpaalam. Ano po? Meron po tayong GN, gandang natural po ito na green papaya na sinamahan po ng extract ng calamansi. Ito po ay skin whitening soap, mga parents ko. Maganda yung sabon. 135 grams, mga parents kong minamahal. Pwedeng hati-hatiin, Ito po ay export quality, So, meron po tayong isa pang sabon. Ito naman yung para sa may gusto ng hinog na papaya na sinamahan ng tawas at saka nito pong turmeric. Ano po? Ito po ay skin whitening soap din, mga parents kong minamahal. Kulay orange po siya. Ito yung sinasabi niyang orange papaya. Ganon din po, 135 grams po siya. Tapos skin whitening soap. Tapos isa pa ay export quality po siya. Maganda po yung mga sabon natin. Yung ikatlo po natin, syempre, wala pong nakalagay na skin whitening. Kundi ang nakalagay po ay weed germ fighting action. Dahil po, itong GN na ito, itong gandang natural, mayroon pong pinagsama-samang guava at neem plant. Yung pong neem plant, yun yung pang-alternate natin sa bayabas-bayabasan. Yung pong magaling sa an-an. So ito po naman ay magaling sa lahat sapagkat ito po yung registrado sa Food and Drug Administration o sa BPAD, Bureau of Food and Drug Administration. So ibig sabihin talagang mahusay po ito. Itong klaseng itong sabon na GN gandang natural sapagkat ito po ay weed germ fighting action. Yan po, pag kayo po'y paalis o pa may pupuntahan, pwede kayo maligo, maghilamos, gamitin natin ang gandang natural.
1: Gandang natural.
2: Gandang natural.
1: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap. Whitening.

0: isa na namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
1: Paano po mga Kasanggang? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Happy birthday sa ating mga kasanggang nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
1: At sa mga naglaraos naman ang anibersaryo ng kasal, happy anniversary.
3: Congratulations and celebration.
1: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasangga natin, siyempre naman sa bahaging technical pa rin, walang iba kundi si Kasanggang Hernan Oribe para naman sa FB Live. Sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enrique. Para naman sa research, si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ijumar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan

0: Eto nang muli, si Ma'am Ninja Rosal sa Palatuntunan, ikaw at ang iyong kalusugan.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
0: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
1: Narito mga kaibigan ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nins Cafe. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Lady Lane po.
1: Taga saan ka, Mami?
2: Santa Cruz.
1: Mami, ba't ka nagpunta dito? Ano yung dating sakit mo?
2: Hika po.
1: Tapos?
2: Ano yung po, puso po.
1: Nagpa-palpitate? Madali ka bang hingalin? Madaling mapagod? Mga ilang oras na lang ang tulog mo sa hanggang umaga?
2: Madali ka.
1: 2, 3? Nagigising ka agad?
2: Iyo po.
1: Ilang taon na yung maming hika mo?
2: 2 taon po.
1: O, saan ka na po nagpagamot?
2: Ayun nga, sa doktor po.
1: O, kumusta gumagaling? O, kaya nagpunta ka na dito? Ilang buwan ka na sa aking umiinom ng mga supplement? 1 month? Nagkakape ka po? O ilang beses mo iniinom ng kape ko?
2: 1 beses.
1: Okay. Mami, kumusta na ang hika mo after 1 month? Andiyan pa ba? Wala na? Hindi ka na hinihika? Hindi tulad noon na ano ba yun noon? Everyday ka hinihika?
2: Ilang po. Isang 3 beses.
1: So ngayon, wala na? Yung paghingal mo, kumusta? Hindi ka na napapagod. Kumusta na ang pagtulog mo?
2: Masarap na ang tulog
1: mo. Mga ilang oras na?
2: Mga 5.
1: 5, pataas. Oy, ang galing ni nanay. Ano? Sige nanay, nagpapainit ka ba araw-araw? Thank you, nanay. Hello, mami. Good morning. Anong pangalan mo?
3: Maria Montaliana Sorribillo.
1: Taga saan ka, mami?
3: Santiago or...
1: Mami, ba't ka nagpunta dito? Anong sakit mo noon?
3: Nahihilo ako. Tapos, namihina. Pagkatapos...
1: Hindi ka ba nakakatulog maayos?
3: Hindi ako nakakatulog ng maayos.
1: Yung pag-CR mo, normal o hindi?
3: Hindi.
1: Ano masasakit mo?
3: Yung... tuhod, tunokong, mahihina.
1: Hindi ka na masyado makalakad ng maayos? Nakailang buwan ka na sa akin?
3: Isang buwan.
1: Oh. After 1 month, mami, na pag-inom mo ng supplement ko, anong masasabi mo na nag-improve sa'yo?
3: Lumakas na po ang...
1: Lumakas ka na? Kumusta ng pag-CR mo? Normal na?
3: Normal na po, araw-araw na.
1: Yung pagtulog mo ba, nag-normal din?
3: Nadadagan yung oras ng...
1: Pagtulog. Dati ilan lang?
3: Minsan, nagka-limang oras.
1: Ngayon?
3: Aning, gano'n.
1: Oo. Tapos, ano na? Kamusta na yung mga masasakit mo?
3: Okay naman.
1: Wala na? Yung tuhod mo, kumusta?
3: Okay na, tuhod ko.
1: Ano sabi mo? Nagbagsik ka?
3: Bumagsik ako. Sabi ka na, anak, yan ay, paray-ray na ito na yan. Ito, aura mo ngayon. Mukha mo, ala.
1: Anong iniinom mong kape?
3: Nins Cafe.
1: Saan mo tinitimpla?
3: Sa, ano?
1: Alkaline?
3: Alkaline.
1: Masarap?
3: Masarap.
1: Gusto mo lagi magkape?
3: Ayun na, parang na, addict na.
1: Sige, nanay ha. Hello, Mami.
4: Hello.
1: Good morning. Anong pangalan mo? Ma'am, kumusta po kang day ka pa nagiinom kape? Perang beses ka mag-CR sa sarong simana?
4: Dua
1: lang? So, ibig sabihin, every 3 days ka nagsi-CR? Anong pagmati mo pag day ka nakaka-CR? Day, nagkukulog ang payo mo, ang tulak mo, nalilibong, garo day ka, ma'am, gari ka, ano day, nagkukulog ang tulak? Okay, kang nagkape ka na, kang nins kape, pero beses ka na mag-CR ang aldaw.
4: Minsan, dua, ang aldaw.
1: Maayos sa pagmate, magayon.
4: Nakagaling na ako, tabi. Suta,
1: wala
4: mo yung ano ko kayo.
1: Ang sit pag-CR mo. Pero beses ka nagkakape.
4: Ano, duwang yes, aga na nga po.
1: Masira mo kasi ano.
5: Madam, ano pa sasabi mong natabangan kang nins kape sa imo? Ayan, naliog mo.
6: Ay, pagparainom ko po. Ano po,
5: kay... Nescafe. Oo, nagsaditso goiter mo. Oo, pero aram mong may goiter ka, nahihiling mo.
6: Pero madam, kaya ito ka nagpamanila ako, nagpatsitap ang kainig. Sabi, ugat da ang nasore.
5: O, kaya nagbutog.
6: Kaya nagbutog. Pero kaso nagparain mo ang kape. Yun,
5: nagsadit na sa liog mo, ano?
6: Eh, salamat po ako sa kape mo, ma'am.
5: Ay, very good ang kape.
1: Ano pong pangalan mo?
7: Angelina po.
1: O, ba't nagpunta ka dito? Ano yung naranasan mo sa kape kaya ka nag-decide na magpa-detox? Anong mga sumasakit yan?
7: Bawa doktora, angot ako di man nagsasakit. So, pamamanid ko sa kasabi ni doktor, kolesterol po, no?
1: Oo, oh, namara di damgitis mo, buda kamay mo?
7: Opo, yan.
1: Haloy na yan?
7: Kuugos pa lang.
1: Oh, ngayon, mataas daw ang kolesterol mo. Anong binili mo sa kolesterol? Wala?
7: Doktor, basta tinda.
1: Hindi, nawala. Yung manhid, hindi. Oh, sige, anong binili mo sa akin?
7: Kape pa lang.
1: Kape, ilang box pa lang nainom mo?
7: Anim na... Ano pa lang, kasi mayroon pa doon apa.
1: Anim na sa shade?
7: Nung bumili na.
1: Okay. So ano ang nangyari dyan sa kamay mo na wala ng pamamanid at sa paa mo?
7: Nawala sa kamay, sa paa, mayroon pang kamitid.
1: Konti. Ilang sa shade ka pa lang?
7: Naka ano pa lang ako? Anim.
1: Anim na sa shade? Wow, isang box pa lang, hindi pa nga naubos. May pagbabago na ano?
7: Tapos doon naman, ano ako ng katong, basta din saka sa high blood. Parang lagi kong lasing.
1: So ano, iniinom mo pa?
7: Nagiinom pa ako, Dok.
1: Okay, kaya nag-decision ka na magpa-detox. Yes. Para mag-ano ka lang, natural. Ano, oh, nanay, kumusta? Ano po ang patutuo mo sa kape?
8: Ayun, sa kape po, maganda po.
1: Anong?
8: Masakit-sakit yung tuhod ko. Medyo, umano, gumagaling-galing na siya.
1: Oo, tapos ano pa?
8: Yung eye drops for pampatak sa mata. Nakiwanag po ang mata ko, malinaw.
1: Bakit? Malabo na?
8: Paglan.
1: Babasa
8: ano ko, nagbabasa ko ng cellphone. Bubul-dubul yung litra.
1: Ngayon,
8: nababasa ko na.
1: Very good na, ano? Okay, sige.
9: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nang pumbar kayo din na kaping Mims Cafe na talagang maray yung pag-inumon. Kaya kaninok nga ni, nag-testing ako sa primero talaga, nag-testing ako sa ng box. Ang nainom kang agon ko, nawara ang pag-ano niya, ang panghingal niya, maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga yung kape. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape na aprobado.
1: Hello sir, anong pangalan mo?
10: Si Jeff Pamimaldo, Barangay Sanagos, Inuwakali.
1: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
10: Parang akong maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabili nito, pati ako,
1: Mayinom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
10: Nakakatulog po ako.
1: Nang maayos. Yung pag-CR?
10: Yun po. Yun ang maganda nun. Sana araw-araw na akong CR.
1: Dati, ilang beses? Mas sa isang linggo?
10: Tatlo.
1: Tatlo lang sa isang linggo?
10: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
1: Ang ilang beses? Ay, wow.
10: Nakakadobli pa.
1: Ano? So, masarap ang tulog?
10: Dire-diretso na po yung pag-CR.
1: Thank you.
11: Ano po, si Ariel Daeg, Lagabanuyo, Pilar Sursugod. Matagal na po ako na hindi nagkadumi. Mga 3 months ngayon, nung malaman ko na may Nescafe, sinubukan ko na mag-inom. Ngayon, pagkasubuki ko, nakakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Sophie.
12: Opo, si Chelmar Bida. Before ako nag-take ni Nins Coffee, bali nagkaigo ako ni stage 4 sa heart. Then, minsan di ako nang natuhog. Nung time na ito, nagbakal ako ng coffee, nag-take ako within 1 month. After ka ito, 1 month, nagpa-check ako sa doctor, nag-clear so, result ko sa stage 4 sa heart. Then, nag-okay na man so pag, sa pagmati ko din sa pagturog ko. Hanggang sa mga laboratory ko, nag-clear gawos.
9: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nan purbar kayo din nakaping Mims Cafe na talagang marayin pag-inumon. Kaya kaninot nga ni nag-testing ako siya primero talaga, nag-testing ako siya ng box. Tang nainom kang agum ko, nawara ang pag-ano niya, ang paghingal niya, maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga inong kape. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape. Aprobado.
5: Hello sir, anong pangalan mo?
13: Si Gaspar Maldo, Marangay, San Agustin, Buasan.
5: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
13: Pareho pong maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pamilihin to, pati ako.
5: Mayinom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
13: Nakakatulog po ako.
5: Nang maayos. Yung pag-CR?
13: Yun po. Yun ang maganda nun. Tala, araw-araw na ako ni CR.
5: Dati, ilang beses? Mas sa isang linggo?
13: Tatlo.
5: Tatlo lang sa isang linggo?
13: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga. Minsan nakaka-dobli pa.
5: Ay, wow.
13: Nakaka-dobli pa.
5: So, masarap ang tulog?
13: Nidire-diretso na po yung pagsiyan.
5: Thank you.
14: Good morning, Ma'am Nins. Ako po si Josie na may problema po sa pagdumi, sa pagtartan, maluya, saka sa katurog, maluya. No, mag-take po ako ng Nins Cafe. Naray na po ako. Maray na sa pagtakan ko. Pagdumi sa kaso, pagturog ko. Kaya salamat po sa Nins Cafe.
15: Ako po si Joby, station manager ka Sigaw FM. Actually po, since cottage pa ako, iga para tulugan ako ng payo. Pag nagkukulog siya, mostly niya abutin 2, 3 or 4 na aldaw. So, feel niya ako kaya may bala na pain reliever sa bahan pag ako nagkaklase. Pag sobra ang kulog ng payo na namamatean ko, iga kaikuhanan ko na magbugtak ng yero sa kayo. Tangani mawala ang pain. So, last month, nagpa-share ako sa office ni Ma'am Nins not to purchase kam products. Basta nga ni magkopirmahan contract para sa radio program niya. So, pigtawal niya ako actually in 1 box na coffee and juice. Tangani na matry ko ang products. Actually, palbot ko sa house. Ta, bako man ako mahilig sa kape, ibinugta ko sana siya sa kusina. And I almost forgot na igo akong coffee and juice sa house. So one time, magabatol ang pagmati ko pag mata ko. Makulugon sa palyo ko. So haros di ako makabuwag, kara pati uluhan ko makulog. So sabi ko, banon ko daw na mag-inom kang kape. Then after 30 minutes, namatean ko na medyo nagian. Nagian sa pagmati ko, nagian sa palyo ko. Nawarak paligdit, nasukulog kang kabala, kang uyungan ko, ang payo ko. So I'm so happy. Ngunyan ba kung na pain reliever actually ang laukamban ko, kundi coffee na. Kaya thank you so much.
16: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Nins Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak!
17: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
18: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
17: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay.
1: beside Guduran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5pm. Ang Ning's Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday 8 to 5pm and andyan po ako every Saturday 1 to 5pm. Kita-kits po tayo!
0: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa NINS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan.
19: Hello po, ako po si Desiree Idaugan po. Dati po ako meron pong hyperthyroidism. Super payat po ako, 43 kilos po ako. Nagpakonsult ako kay Ma'am NINS. Nirecommend niya ako mag-detox po for 1 month. And awa ng Diyos po, nawala po yung hyperthyroidism ko. Nag-okay na po yung laboratory ko. Hindi na po ako nagpaparapit. Hindi na po din po ako humihingan. Sabi ko, salamat sa Diyos. Napagaling po ako ng NINS Wellness. Thank you po.
20: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan. Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
1: Kumusta yung bukol mo sa matres? May problema ka na ba dyan?
20: Ito po, medyo lumiit na po.
1: Dati
20: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
1: yung bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
20: Opo.
1: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
20: Siyempre po. Kasi, okay.
1: Ilang doktor na ang pinacheckapan ngayon?
20: Dalawa na pong doktor ang pinacheckapan.
1: Ilang taon na yan?
20: 2021 pa po ito.
1: Oh, hindi pa rin natutunaw?
20: Hindi pa rin po.
1: Matagal bago matunaw?
20: Matagal bago matunaw.
1: Nung pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
20: Mahigit 1 week na po.
1: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
20: Medyo lumiit na po.
1: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
20: Nga, malaki ng konti sa Jolen.
1: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
20: Hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan pong magpagod ng mapagod. Tingnan ko kako kayo mag-bleeding sa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
1: Wow, ang galing.
20: Kahit magpagod ako ng mapagod.
1: Ano masasabi mo sa mga product ko?
20: Ay, maganda po yung product nyo.
1: Kaya itutuloy mo?
20: Itutuloy ko po yung
1: okay, hanggang matunaw ang bukol mo?
20: Matunaw ang bukol.
1: O, malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
20: Malakas po.
1: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
20: Okay naman po.
1: Dati nakakatulog ka, hindi?
20: Saka po, nakakatulog pero pagising-gising ko. Ngayon, okay na po ito.
1: Oo.
20: Po. 4 na beses na lang ako umiis sa gabi, nila maya-maya. Ganun po yung nangyayari sa akin.
1: Maganda ang pakiramdam.
20: Ganda po yung pakiramdam po. Sarap matulog.
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may picos?
21: Ayun po. That time po kay Tumam, nagkaroon na po siyang picos. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa to ng Fit and Beauty.
1: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?
21: Isang beses lang? Isang beses lang siya.
1: Ngayon, di sabi ng doktor may picos daw. Anong ginawa mo?
21: So sabi ko, try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Nins. Kasi baka makano sa'yo, makatulong.
1: Then, nakailang box lang siya?
21: Three, siya. One box lang naubos niya. Tapos sabi niya sa akin, parang may

0: Lumiin ba talaga siya?
1: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
1: Opo, monthly na siya.
0: Ako, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty. Yes, kaya lagi ka sa akin nakikinig.
1: Opo, nakikinig ako tapos sabi ko. Talagang, ano talaga yung mga product mo?
0: Yan, effective. Oo, sige, pwede ka rin magkape dyan.
1: Opo.
0: May sobrang isa para sa'yo.
1: Opo,
0: okay, thank you. Hello, ano yes. Pangalan mo?
2: Si Dabwa. Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw kaya. Kunya, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape, less kape. So, kinawa niya ako, actually, free, ah. Kinawa niya

0: medyo dirt ako last year.
1: Bloated?
0: Bloated ako din. Nagsalit talaga so far. So, pasalamat ako maray kay Ma'am Mins because kung bago sa coffee niya, sa Mins coffee niya, siguro hindi ako magiging okay sa nun yan. So, thank you so much, Ma'am Mins. You're the best.
2: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center.
3: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center. Bago tayo mag-umpisa sa ating seryosong usapan, heto ang riddle para sa iyo. Ang maliit na organismo kapag hindi napuksa sa lalamunan ay pwede magdurot ng permanenteng pinsala sa valves ng iyong puso. Isipin mo yan habang tinatalakay natin ang rheumatic heart disease. Kailangan maging skeptical sa naririnig sa paligid. Huwag basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Ang streptococcal pharyngitis o simpleng sore throat na dulot ng Streptococcus pyogenes Group A Streptococcus ay hindi lang basta iritasyon sa lalamunan. Ito ay isang systemic threat. Kung hindi ito maagapan ng tama, ang iyong katawan ay magkakaroon ng autoimmune response. Ang immune system mo sa pag-atake sa bakterya ay pwedeng malito. Aatakihin nito ang sarili mong tissues, lalo na sa heart valves. Ito ang tinatawag na rheumatic heart disease. Ito ay permanenteng damage sa iyong cardiovascular system. Ang Streptococcus pyogenes ay isang gram-positive, non-motile, non-spore-forming coccus. Nagayos ito ng chains. Kapag pumasok ito sa pharyngeal mucosa, naglalabas ito ng virulence factors. Kasama rito ang streptolysin, streptokinase, at M-protein. Ang M-protein ang pangunahing culprit. Dahil sa molecular mimicry, ang antibodies na ginawa ng iyong katawan para laban ng M-protein ay nagko-crash react sa cardiac myosin. Ito ang simula ng rheumatic fever. Narito ang early symptoms, the acute phase, sudden onset of sore throat, ang hapdi at matindi, bigla ng dating, walang ubo o sipon, odinophagia, masakit lumunok, kahit naway nang, mahirap lunukin. Fever, mataas na lagnat, misa'y lumalagpas ng 38 degrees Celsius. Tonsillar exudates, may mapuputing nana o spots sa tonsils. Cervical lymphadenopathy, magang glands sa liig, masakit kapag hinawakan. Scarlet tiniform rash, misa'y may rashes na parang lika ang pakiramdam. Narito naman ang late symptoms, the chronic rheumatic heart disease. Kapag hindi ito na-eradicate ng maayos, heto ang mga senyales na nadamay na ang puso. Carditis, pamamaga ng puso, nararamdaman ng shortness of breath. Polyarthritis, masakit ng mga kasukasuan, lipat-lipat ang sakit. Chorea, involuntary movement ng mga muscles, madanas sa mukha at kamay. Erythema marginatum, mga mapulang marka sa balat na may malinaw na border. Subcutaneous nodules, mga buko sa ilalim ng balat, karaniwang nasa joints. Valvular stenosis or regurgitation, etong NK, ang valves ang nagiging matigas o hindi na sumasara ng maayos. Magre-result din sa heart murmur o heart failure. Bilang isang skeptical researcher, dapat mag-audit ang iyong environment. Ang streptococcus ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets. Huwag hayaang maging permanent host ang iyong anak. Ang bata ay dapat may strong immune support. Hindi sapat ang basta-basta pagkain. Kailangan sapat ng micronutrients para sa cellular repair. Ang Quantinine Plus ay nagbibigay ng essential minerals tulad ng magnesium, potassium at zinc. Ang zinc ay critical na immune function. Ang zeolite naman ay tumuturo sa detoxification ng heavy metals na pwedeng makahadlang sa optimal health. Ang pamamagaw inflammation ay kailangan kontrolin. Ang curcumin ay may curcumin at ginger. Alam natin na ang curcumin ay isang potent anti-inflammatory agent. Ang piperine sa curcumin ay napapatas ng bioavailability nito. Kailangan din ang katawan para laban ng systemic stress na dulot ng infection. Iwasan mga pagkain na mataas sa lectins at processed sugars. Ang asukal ay fuel para sa inflammation. Ang pagpapanatili ng sound mind at body ay nangangailangan strict adherence sa disiplina. Ang Ang Julep de Orient ay naglalaman ng Quercetin at Astragalus. Ang Quercetin ay isang flavonoid na nagbabawas ng mast cell degranulation. Ang Astragalus ay kilala sa immunomodulatory properties na ito. Importante na ang katawan ay hindi lang tumutugon, kundi nag-optimize. Sa panahon ng pagkakasakit, ang focus ay dapat sa pag-neutralize ng pathogen nang walang collateral damage sa iyong system. Tandaan ang pagkakaroon ng streptococcus infection ay isang biological failure na kailangang itama. Hindi ito dapat baliwalain kung ang immune system mo ay distracted sa ibang bagay tulad ng chronic inflammation mula sa sigaws, mas mahihirapan itong labanan ng bakterya. Ang pag-aalis ng anti-nutrients sa diet ay hindi option, ito ay requirement. Ang iyong katawan ay isang system. Kung ang foundation ay mahina, ang bone structure ay bubuho. Ang pag-aaral ng biology at immunology ay hindi lang para sa mga doctor. Ito ay para sa sinumang nais magkaroon total control sa kanilang biological sovereignty. Ang pagkilala sa kaaway ay kalahati ng laban. Ang paggamit ng tamang tools at empirical data ay ang kalahati. Huwag hayaang maging captured sense ng iyong kalaman. Magbasa ng mga meta-analysis. Suriin ang mechanism of action ng bawat supplement na ginagamit mo. Huwag umasa sa placebo. Ang magandang talusugan ay nakukuha sa gawa, hindi sa pagkiling. Ang rheumatic heart disease ay mapipigilan kung ang diagnosis ay mabilis at ang treatment ay akma. Huwag magantay ng sintomas na malala. Kung may sore throat, i-audit agad ang severity. May lagnat ba? May exudates ba? Kung oo, huwag mag-atubili. Ang pagiging helpless ay hindi katanggap-tanggap. Kailangan ng proactive na action. Ang physical strength at mental readiness na nakukuha sa maayos na nutrition ay ang iyong sandata. Stand tall, see the flag. Huwag hayaang maanod na maling impormasyon. Ang iyong heart health ay nakasalalay sa kung paano mo pinatakbo ang iyong daily biological routine. Ang bawat supplement sa ating database ay may specific function. Ang Minska Pinoy Ashwagandha at Ginseng ay para sa stress management. Ang stress na nagpapatas ng cortisol na nagpapahina sa immune response. Ang mace juice na puno ng antioxidants tulad ng bumira at acai ay para sa oxidative stress reduction. Ang oxidative stress ay byproduct ng chronic inflammation. Kailangan mong i-neutralize ang mga free radicals na ito para gumaling ang iyong tissues. Ang Fit and Beauty na may probiotics ay mahalaga dahil ang karamihan ng immune system ay nasa gut. Kung sira ang gut, sira ang immune system. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking system na dapat mong i-audit na regular. Huwag kang kampante. Ang mga pathogen ay nag-evolve. Ang iyong strategy ay dapat nag-evolve rin. One is none, two is one. Kung ang plano mo lang ay uminom ng gamot kapag may sakit na, wala kang plano. Ang tunay na plano ay prevention sa pamamagitan ng optical systemic health. Ito ang paraan para mapanatilang iyong capacity for wellness, ang kakayahang protekta ng iyong sarili at ang iyong pamilya laban sa kahit anong banta, biological man o iba pa. Ang puso mo ay hindi lang muscle, isa itong high-pressure hydraulic pump. Ang rheumatic heart disease ay mechanical failure sa system na yan. Kapag ang valves, mitral, aortic, tricuspid o pulmonary ay na-damage ng autoimmune reaction, nagbababang fluid dynamics ng puso. Isipin mo ang isang tubo na may sirang check valve. Backflow ang mangyayari. Regurgitation. Ang pressure na dapat ay one-way lang ay nagiging turbulent. Ang turbulent flow na ito ay nagdudulot ng stress sa myocardium. Ang puso ay kailangan mag-compensate. Lalaki ang chambers nito o magkakaroon ng hypertrophy. Ito ang simula ng heart failure. Hindi lang basta sakit sa puso ito. Ito ay inefficiency sa iyong mechanical system. Kapag ang puso ay hindi nakakapag-pump ng sapat na oxygenated blood, ang buong system ay nagsasuffer. Ang brain, muscles, organs, lahat ay kakapusid. Ang chronic inflammation ay parang kalawaw sa loob ng makina. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Nis Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito. Tita Maricel signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Means of Wellness and Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means of Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means of Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo!
5: 97.1 OKFM!
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.
6: Magbabalik kami.
7: Gusto ko? Okay ka!
8: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
9: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
10: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinuba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Albes Street, corner Fernando Avenue III, Doña Maria Subdivision, Tagas, Dargalbay.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ay, hirap gumalaw pag may period. Lalo na kung bitin at hindi komportable yung pads.
13: Buti na lang, nandyan ang Frida Sanitary Napkins para sa akin. Sa murang halaga, may extra comfort and protection ka. Don't let your period stop you. Switch to Frida Sanitary Napkins. Para gaya ko, you can stay active, stay confident all day. Free the moves with Frida Sanitary Napkins. Mabibili sa mga suking tindahan malapit sa inyo.
14: Kmart, todo
6: mapanalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali!
14: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027 at ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
15: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Okay, FM!
2: Gusto ko! Okay ka!
3: Ano sa iyong mga palagatik, asin mga palagatop, at paumay sa mga tirod. Makulugod makakuduhan, pero may umukon kuminapin doon. Kung siya ang minakuradi, tamlay asin mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lodog Jason!

0: Ducks, join na! San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi!
2: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh!
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
3: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
4: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
6: Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
7: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
8: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
7: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
8: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
7: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Si M. Velasco. Sa hardware at construction, ito ang sigurado. Okay,
1: FM! Gusto ko! Okay ka!
2: Rise and shine, mga ka-okay! Time for kwentuhan and kulitan. Okay, FM!

0: totoong may mahal kang iba.
1: Yes, mga tungag, it's 25 minutes sa tabi after alas 6 o'clock din pag-aaga. And kung ba'y tabi ako, nasige tabi ang pakirikiti, di kita tabi sa 97.1 OKFM. Alright, sige. Dinigo na tabi kita sa mga bola-bola. Ang mga bola-bola ni

0: Hoy, ang oras natin 29 minutes after alas 6 ng umaga. And yaw na tabi din mga tungag si Dr. M sa kanyang Wellness is Happiness.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, pag sinabing Best Cafe, ha, alam na natin yan. Kumbaga, alam na this, ha? Yan ang napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At napili rin po ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lumalabas mga ka-wellness, ang Best Cafe ay maraming beses na pong tinanghal at ginawaran, ha? Kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Siyempre, pag nagkakape ka, lalo na pag herbal ang ginagamit mo, umaasa ka kasi na yung kinakape mo ay sulit at talagang may tulong, ano, may benepisyo yung mga sangka pagdating sa kalusugan. Eh siyempre, doon ka na po sa kinilala, tinanghal at ginawaran bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. At yan nga po ang Best Cafe. Siyempre, apat na variants po yan. Nandyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Andyan din ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nandyan din yung Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, yung Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan ay aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified, ha? Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga ang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
5: may balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Massage Uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Tomorrow Cafes na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
7: Q-Sai Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, syempre maliban po sa ating Best Cafe series, ano, yung apat na variants ng Best Cafe, meron pa tayong isang kape na talagang napakahusay din, sariwang-sariwa, bagong-bago sa market. At yan po ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Ano? Sa pangalan pa lang, talagang manginginig ka na. Manginginig ka sa sobrang excitement na siguradong gusto mo itong subukan, gusto mo itong tikman. Eh actually, pag nakita nyo po ito, packaging pa lang, talagang matatakam na kayo ang sarap-sarap na tingnan. Eh lalo na pag natikman ninyo, ha, ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Pagdating sa benepisyo, hindi na natin pag-uusapan yan, eh. Eh, makinyo, 36 carefully selected ingredients, ano, na siguradong makakatulong sa inyong kalusugan, okay? So bago pa ako tumalakay ng napakagandang topic na inihanda ko ngayon, ha, na sigurado lahat po tayo makaka-relate, yan, muli kong ipinapakilala sa inyo na available na sa mga butika at supermarket ang Dr. M's 36-in-1 brown coffee, ha? At ang isa pa nating bagong produkto, yung Dr. M's Tawas Soap, na nagtataglay po ito ng tawas. Alam natin yung tawas, yan ay tulong para maalis ang bad odor sa katawan, ha? Tulong yan para po gumanda at lumusog ang ating balat. Maliban dyan, yung Dr. M's Tawas Soap, may taglay din po na niacinamide, ano? At vitamin C, na yan po mga yan, tulong po para lalong gumanda, pumuti ang inyong balat. Ha? Kaya available na rin po yan, yung Dr. M's Tawas Soap. Ano? Napakamura, sulit, napakaganda. Aprobado rin ng Food and Drugs Administration.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo sa the best na kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
9: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang dihama kumpara sa ibang hairy group shampoo.
10: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
2: Mga ka-wellness, sigurado naman lahat tayo kumakain ng kanin, ano? Kung meron mang hindi, nako, sa Pilipinas, medyo sobrang konti po yun, ha? Sa ibang bansa, marami po ang hindi kumakain ng kanin, pero sa Pilipinas, ano po, talagang tinatangkilik po yan, pagkain po ng lahat yan, ano? Yung kanin, mga ka-wellness, ha? Marami kasing nagsasabi na yung kanin po ay maraming negatibong epektong dinudulot sa katawan. Ang totoo niyan, lahat naman po ng sobra, hindi po maganda. Kahit gaano kaganda, kapag sobra, kapag naabuso, siguradong may idudulot na negatibo sa katawan, ha? Kaya pag-uusapan natin ngayon yan, kasi lahat tayo kumakain ng kanin. Pagpasok ba sa katawan, ano po ang nangyayari sa kanin? Actually, ang kanin po kasi, ano po, mostly starch po yan. Long chain ng mga glucose molecules. Kaya pagpasok po niyan sa katawan, ano po, yan ay i-breakdown into a smaller group of molecules, mga ka-wellness, smaller group of glucose, ano, na yung, halimbawa, yung puting kanin, ano, yung refined, ano, rice, yung kinakain po natin, yan kasi kapag dumadaan sa refining, sa milling, ano, mga ka-wellness, mostly yung kanilang fiber, mga minerals at vitamins ay nababawasan ng mga ka-wellness. Kaya pag yan ay na-breakdown into smaller group of molecules, ano, smaller group of glucose, mga ka-wellness, they are easily absorbed in the bloodstream. So kumbaga, mabilis po itong nadadigest, pumupunta agad sa bloodstream natin. Ang tendency, magkakaroon tayo ng blood sugar spike. Kaya po, yung mga taong diabetic, ano po, dapat dahan-dahan, careful-careful po sa white rice, mga ka-wellness. Kasi yun po ang tendency po nun, pagpasok sa katawan, ano, dederecho po sa bloodstream natin ang mabilisan, ano, kumbaga, relatively quick, ano, yung kanyang pagpunta sa bloodstream. Kaya naman, pwedeng magkaroon ng pag-agarang pag-spike or pag-shoot up ng blood sugar. Kaya yung mga diabetic, ha, dahan-dahan, ano, kumbaga pag kumakain po ng white rice, mga ka-wellness. Pero syempre, napakaraming sustansya niyan. Yung sinasabi ko lang, dapat control-control sa white rice kapag po ganyan na diabetic na po kayo. Kasi medyo mataas nga po yung glycemic index po niyan, ano, mga ka-wellness, ha. Pero kumbaga pag diabetic ka, narinig nyo na sa akin na maraming beses to, mas maganda yung brown rice kasi mas intact yung kanilang mga vitamins, minerals at fiber. Ano po, yung brown rice. Kaya naman kapag kinain po ito ng tao, lalo po yung mga diabetic, hindi po ito, ano, kumbaga mas maliit yung chance na magdulot po ito ng biglang pagtaas ng blood sugar. Maliban pa sa napakaraming benepisyo kasi napakayaman pa nito sa minerals, vitamins at fiber yung brown rice. Kaya talagang highly recommended kapag diabetic ang tao. Kahit hindi po diabetic, I highly recommend the brown rice po ang inyong tangkilikin. At kung halimbawa naman nasa white rice tayo, wala rin po problema yan. Again, kapag diabetic, medyo control-control. Pag hindi naman diabetic, walang problema kasi alam nyo, kapag pumasok naman sa katawan natin yan, ang tendency, magtatrabaho yung pancreas natin, magpuproduce ng insulin. Nang sa ganun, ano po, yung naiipong blood sugar, ano, ay pwede pong dalhin yan sa ating cells para maging energy. Okay, mga ka-wellness. So kung hindi ka diabetic, wala ka masyadong dapat i-worry kahit medyo napaparami yung kanin. Pero pag diabetic, dapat control-control na kasi alam nyo naman yung production ng insulin ng mga taong diabetic medyo affected na, mga ka-wellness. Pero again, much better kapag diabetic, brown rice po ang tangkilikin, ha. Ngayon pag kumakain po ng ano ng white rice, ano yung refined rice, mga ka-wellness, makakatulong na syempre sabayan natin ng ulam po yan, especially kapag gulay ang ulam. Ano po, syempre may mga isda rin po na mayaman po sa healthy fats tulad ng salmon, ng mackerel, ng tuna, okay rin po yan na isabay sa white rice. At syempre kahit naman po yung mga karne, basta yung karne dapat kontrolado lang, huwag masyadong marami at tanggalin yung taba. Ano po, sa manok, tanggalin yung balat. Ano, maging sa baboy, huwag nang tangkilikin yung balat ng baboy, mga ka-wellness. So yan ang mga tips ko, ano, mga ka-wellness, sa pagkain ng rice para ma-enjoy po natin, ano, ang pagkain ng white rice man o brown rice. Ano, ma-enjoy natin yung pagkain yan kasabay ng matinding pag-iingat.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
14: Kilabot ng mga dalaga
13: dahil sa ERA.
15: At sinong kulabot?
16: Fesh, hindi ako.
17: Makinis to.
18: Parang walat.
19: At parang batang-bata
20: dahil sa ERA.
21: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
3: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
22: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Maladyos ang ganda dahil sa ERA.
3: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Mga ka-wellness, makakatulong po dyan, ano, na para maiwasan po yung, ano, yung problema sa digestion, yung bigla pong pagtaas ng blood sugar. After nyo pong kumain, mga ka-wellness, magtsaa po kayo gamit ang Dr. M's Amazing Tea. Ano, nagtataglay ng ano ng luya, turmeric at stevia, tulong po para gumanda ang blood circulation, gumanda ang digestion at napakaraming health benefits. Kasama na po dyan, mga ka-wellness, ang pag-alis po, ang tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Ang Dr. M's Amazing Tea, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa. At syempre, araw-araw para manatili tayong malusog, napakalaking tulong, ano po, mga ka-wellness ng Best Cups Minerals Food Supplement na nagtataglay ng purong minerals mula sa kalikasan, direktang sa cells ang tulong po ang mga ka-wellness, ano, nang sa ganun maiwasan ang pagkakasakit at kung magkasakit man, mas mabilis kang gagaling, ha? Best Cups Minerals Food Supplement.
15: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
16: Dr. M's Amazing Tea.
15: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
16: Dr. M's Amazing Tea.
15: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
16: Ang Dr. M's Amazing Tea.
15: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
17: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya napaka-safe inumin.
18: Mabibili sa mga butika sa inyong gara.
2: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
20: Okay, FM time. 6:45.
23: Ang kararating dilog ni Jason sa 97.1 Okay FM. Gusto mo? Okay ka.
24: 97.1 Okay FM.
25: Kang aki pa ako. Sinanay ang perming nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perming marhayaan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni bulong niya, inaarami muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
26: Pagabot sa bulong, dapat hiyang. Sarong paginumdum, hali sa RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
27: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
28: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
29: Ikaw ba ay naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hello, ma'am. Anong pangalan mo?
2: Related pa kayo naman.
1: Okay, ma'am. Ano yung good news mo na dati yung maka mo ay Makate?
2: Yun nga. Nag-recommend ka ng ice pa. Sa mga akong beses nga lang kumakka pa ice pa.
1: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate.
3: Ang Ames Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ames Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
4: Kapa.
5: Mm.
4: Do you think twice before you drink?
5: No. Sala. I drink twice before I think.
6: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya, importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan, ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Morning energy! Morning saya! Gising na gising ka na!
8: You!
7: Okay, morning express!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Pag-greet pa natin kami here sa King's Store. Always sa ka-monitor sa OK Morning Express. Hello to Ate Ness Arimado. Also sa mga masusugid namin na customer. Ang sayang ulala, patutulong ko tabi mga tulong aldaw pa. Ay, good morning tabi Eden Daria dyan tabi sa King Store. Good morning. 3 minutes bago tabi sumapit ang alas 7 ng umaga.
1: Okay.

0: Okay, FM time. 6:59.
1: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
0: Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news. OKFM!
2: Magandang umaga, narito po ang balita sa oras na ito. Inaproba na ng Senado ang ratifikasyon sa ASEAN Treaty on Extradition sa botong 20 pabor at wala namang tumutol. Sa sponsorship ni Senate Majority Leader Mick Zubiri, Chairman ng Senate Foreign Relations Committee, sinabi niya na panalakasin ang kasunduan ang pagtutulungan ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN para habulin ang mga pugante gayon din ang kanilang kooperasyon laban sa transnational crimes. Itinakda rin ang provisional arrests at sharing ng ebidensya ng 11 bansa kasapi ng ASEAN gayon din ang mga grounds para sa mandatory at discretionary na pagtanggi ng isang bansa na mag-extradite o ipadala sa ibang bansa ang ituturing na pugante. Nagpasalamat naman si Zubiri sa mga kapwa senador na sumang-ayon sa ASEAN Extradition Treaty na sakto naman dahil ang Pilipinas ang host country ngayong Nobyembre sa ASEAN Summit na dadaluhan ng mga leader ng iba't ibang bansa. Ang naturang tratado ay niragdaan at naratipikahan ng Pilipinas. At yan ang balita sa oras na to. Ako po si Darugdo Jason. Magandang umaga.
0: OKFM, top of the hour news.
3: 97.1 OKFM.
4: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
6: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat
9: hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
10: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hepa B vaccine naman para sa Hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
0: Hi, ako po si Dugdug Jason.

alas 2. It's 12 minutes after alas 2. Alas 7 ng umaga, niniribong na ako. Tipla po na yung utang ko kiniit. 97.1 OKFM. Gusto ko.

0: Hoy, eksaktong 100 days, 16 hours, 43 minutes, and 4 seconds before Christmas Day. Sige. Hello, Databi, sa mga taga-Irosin Sorsogon na naka-tune in. Diyan, Tabi, sa mga hydraulic excavator. Good morning, Tabi, sa inyo kapos dyan. Ah. Salamat, Tabi, sa pagtutok, J-Mark. Ayan, may request mo, Tabi, si J-Mark na kansyon. 716!
1: This time check is brought to you by
2: Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
3: You! Listoon si panikan iragrakan panihon niya. Immediate response, ding duwa-duwa.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kompleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
2: AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years.
3: AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
2: AVP Catering Services.
3: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda, Roses Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook.
4: Manoy!
5: Oh, ano lamang?
4: Gura, ano tabi ang pamasahe pasiring sa airport?
5: Oh, 350 sana sa iyo, Manoy.
4: Uni, may pangarga ako. Gura, ano ang po ini?
5: Oh, libre na sana iyan, Noy.
4: Libre ang pangarga?
5: Libre.
4: Pakarga ko na po ini.
5: Tapos ikaw?
4: Malakaw na sana ako pa airport.
6: Okay, FM.
5: Good day mga ka-okay. Siyempre, kasama niyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito niyo, yung mga paborito niyong ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At pag ganyan, siguradong sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo o sa itsura mo o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko na kumpirma na sa right bed talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS magkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
8: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya,

importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan, ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 97.1 OKFM. Ayan, last track tawi yan sa side A kang plakang Life of a Showgirl by Taylor Swift, no? Pasensya na tabi, may part kung song na medyo nadog na may lagat akong plaka. Ta plaka talaga ini. Ang mga kanalian tabi ni Dalugdug Jason, ano? Kasi sa loob tabi, nag-agis sa newsfeed ko post kan GMA News, no? Nagdadak ko, oh, na yung may narog, may lagatak. Ano ba? May gas-gas kiniit? Oh. Sige. Nagdadak ko lang tabi kami mga mahilig sa vinyl records, no? Ayan, digi tabi sa Albay, nagkakapiraman kami tabing midbid ko. Susaro, dating DJ digi sa OK. Susaro tabi, abogado. Susaro tabi, doktor. Ayan. Mga mahinig na, no? And sabi kay itong, ano, may tindahan kay Vital Records sa Taguig. Ayan, nakatabang databing dakula si Taylor Swift sa pag-release niya tabikan sa iyang mga songs sa physical format, sa plaka, no? Punda tabi pandemic, bumibenta tabi ang sa ng tindahan. Naro tabi ka nag-record tabi si Taylor Swift kan sa iyang mga kansyons sa plaka. Kaya naubos na tabi ang bentahan kan sa iyang plaka. Makaugbaon magandang balita, di. Oh. Old format, yaon galay tabi. Kaya rin batangon niya, ano? Yan. Good morning tabi sa mga may turntable, araw ko, no? Good morning tabi sa Indo. Ayan, paprint man tabi sa kuya sa, kung mahilig ka tabi sa plaka arog ko. Paprint man tabi kan sa kuyang FB, Nyor Belenso. Sige, pahit sa ano. And, sige. Sabi ko nga ni, good morning tabi sa Indo, guys. Hello, guys, no? Garo kita vlogger. Hello, guys! Ayan. Hello, guys! Ayan. Kita tabi naman nagtatrabaho sa mga malipot na workplace. Siring baga kaining announcers booth. Ayan. Di maiwasan na minsan, tinatamaan man kita kansipon. Imagine, hali sa luwas, summer na summer, as in biglang laog mo sa booth. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Garo biglang winter! Maniputon! Few more minutes ka iyan tabi, nagbabaho na, as in may runny nose ka na. Ay, nakumadi. Puuna iyan kansipon. Sa oras na makamuti ikienot na, sintomas din si Ipon, mag-Neozep C+ with zinc na. Mantang tigpa para pahaloy kaya, mas nagdadakol na ang si Ipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot na aldaw kan sintomas, yaon man dyan ang pinakadakol na si Ipon virus kaya dapat agapan na tulos. Kaya sa first sign of si Ipon, Magnusep C+ with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Tabangani mas marikas marahay sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay as in matipid kumparado sa pabayaan na maggrabe pa as in mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos makakabalik sa trabaho as in mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon, Magnusep C+ 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorpenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor. Yeah, it is now 33 minutes after alas 7 ng umaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Totoo nyo rin itong pigsabi mo na plaka itong tingpan. Plaka tabi ito. Hindi ka matubo ni plaka pa ini tabi. Doko rin o. Plaka ini o. Ano mo? Naglagatak? Nagunog-unog-unog mo o. Grabe, no? I had a bad habit. Anyways, it's 33 minutes after alas 7 ng umaga. Ayan, hindi ka matubod, bala ka. 34 minutes after 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City. And
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
3: Upgrade your home. Upgrade your business.
2: business with Fuji Dental. Quality above all.
3: Mabalik ang lalaknit na kansarip pa. Minasi Week. Sa oras na, napurot sakali ang sa imong sinambit.
4: Uy, hirak man. Napurot pala ang sakali.
5: Noong pali, natatagaro problemado ka.
6: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyon na dahil pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
5: Pwede mo iyan idulok sa 8SAC.
6: Ano man ang 8SAC?
5: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
6: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa di.
7: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
8: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya...

0: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
1: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
1: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
1: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
1: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
0: Oras na para ano pare?
1: Para mag-coffee break pare.
2: Mahirap namang puro na lang trabaho.
1: Kailangan lagi may katuwang tayo.
2: O ito,
1: share tayo.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
1: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
0: Iba ka talaga pare ko.
1: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
1: Ang sarap ng natural.
3: Available
1: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
4: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. 7:42 ng umaga. Oy, mga marunong tabi sa opisina. Siguro tabi so mga duwang dangaw na sa tabi pasiling sa opisina. Day tabi ka mo marilate. Naka-smile na naman tabi si Manay. Si Manay K. Naka-smile. Nung taharan niya tabi sa office nila, no? Gayod, ha? Pero tabi kung mga sampunong dangaw, may duwang kuspa ka pa tabi sa sabi sa opisina na haro rin pa tabi giliit. Pwedeng nagkagaw-kagaw ka na tabi niya. Pero kung haran ka na tabi, nag-amay ka. That's one good thing. Ngunyan tabi sa imong magayuno na Tuesday. Sige, September 15, 2026. Payday tabi sa iba, no? Ay, pinalilipat tabi kang Sandigang Bayan 3rd Division si dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez sani sa Philippine General Hospital pasiring tabi sa New Quezon City Jail. Sa Barangay Piatas, Quezon City. At ito po ay iniutos ni Associate Justice Carl Miranda kasunod kan na pagtistigo sa korte ni PGH Director Gerardo Legazpi na pwede nang palwason si Romualdez anumang oras dahil stable na ang kondisyon kaini. And napag-araman na pag-examine ni sinuri si Romualdez kang nasa dosing doktor. Yeah. Bagamat igwang kamatean na nahiling sa kongresista, marin, pwede na tabi ng obserbar si Martian sa luwas kong ospital. O, diba? So, yan tabi ang update dyan, ano? And duman naman tabi kita sa mga horoscope tabi nindo. May mga tao tabi na naglalaom sa horoscope. Ano, ang paglaom tabi sa horoscope, may kaurubay na gibo. Hindi ka tabi na magtubod sa horoscope mo na makakareceive ka tabi ngunyan ki kwarta. Halimbawa nga, Libra. Aruba ako, Libra ako. Ano, halimbawa nga, makakareceive ka ngunyan ki kwarta. Makakareceive ka tabi ngunyan ki kwarta. Kwartang duling na may luho. Ay, Virgo! Susumpukin ka ng katawaran para maiwasan mag-ehersisyo hanggat lumabas ang pawis. O mag-exercise ka na nga ni maghurol si tabi dyan sa imong hinang. Mag-drickwall tabi ang hinang mo dyan, ano? Kung susunin ang payo, magiging masigla at kabighabighani ka. Madaling makausap at walang magiging problema, no? Ang numero na dapat mo tabing hulsiton, 16, 25, 38, 42, and fuchsia. Libra, kailangan mo ang tulong ng iba sa problema. Ang tamang payo ang makakarutas ng shuliranin. Ang numero na dapat mo tabing idukot sa angog mo, 10, 9, 29, 40, and lavender. Scorpio, pakaralan ng mabuti ang damdamin at sa loobin tungkol sa kanya. Huwag magpadalos-dalos. O naman, Sagittarius, may nakaambang panganib sa relasyon. Para maiwasan, huwag munang makipag-date. Capricorn, may hirapan kang magitungo sa mga taong nakapaligid pero magiging masaya ka. Aquarius, hindi mapipigilan ang tuksong darating pero ang sarili ay mapipigilan para hindi matangay ng tukso. Pisces, huwag biguin ang alok ng kaibigan dahil may mapapala. Maliban kung labag sa batas ng tao. Ricky Dineros. Aries, dahil sa katapusan, magiging sensitibo ka sa bagay na may kinalaman sa pinansyal. Taurus, mababa ka sa labis sa kalungkutan sa mukha pag-aralan ng mabuti ang damdamin. Gemini, kung may suliranin tungkol sa pag-ibig, madali kang makakahagilap ng tamang solusyon. Cancer, may kapalpakan na magagawa kung hindi mag-iingat. Ripasuin ang dapat gawin. Leo, huwag ka magtiwala. Wait! Alatura. Ay! Nagdaralaga na ba gini? Wait lang po, wait lang. Hindi ko nari paro. Leo, huwag ka magtiwala sa mga kasama sa trabaho. May naghahangad ng pwesto mo. Agawan ka tabi ki tukawan dyan tabi sa pwesto mo sa trabaho mo. Pero tabi ang trip to Jerusalem, ha? Agawan ka tabi kibangko. Pag inagawan ka tabi kibangko ang sa ibang lubot, makakatama tabi sa floor. Oh. Pahit sa na!
1: alas 7:47 in pagka umaga, and time check is brought to you by
2: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
3: Mabalik ang lalaknit na kansalit pa, Minasi Week, sa oras na napurot sakali ang sa imong sinambit.
4: Uy, hirap man, napurot pala ang sakali.
5: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos, at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
7: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
15: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peniranda Street, Legazpi City. Asin igwamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsana Kang Cope Hospital, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
16: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
17: Tuhod! Siko! Baywa!
18: Aray!
17: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pade, kunin ka pa pipilion, pade. Ano ang pipilion mo? Kwarta o dunong?
20: Siyempre, pade, ako kwarta. Kwarta.
19: Kwarta.
20: Ika, ano man ang pipilion mo, pade?
19: Ako, pade, dunong.
20: Oh, tama yun sa imo, pade. Tumura ka kayaan.
19: Iwan ang gas ko ini, pade. Iurula ko ini. Purba rin, pade.
21: Okay, FM.
22: Okay, FM time.
1: 542.
12: This time check is brought to you by
5: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
18: I have sipon, I have body pain. Pag poo, pwedeng flu.
21: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available. And with parking space, sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto sa Yashan Mall Legazpi Mangiraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
25: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP call center for health development.
27: Ayan sa'yo niya. Bakit kaya?
28: Sang niti pa lang ay kita mo na.

0: 97.1 Okay FM. Gusto ko okay ka. That's Jose Marie Chan and Lisa Chan sa kanilang Christmas in Our Hearts. Aramdamin nito mga tungang kung saan tabi hali ang actually ang tono kang Christmas in Our Hearts. Hali man sa tabi duman sa composition ni Jose Marie Chan na bakuman masyado sikat, pero parang ang title tabi, Ang Tubig Ay Buhay. O, di ba? Pig-compose tabi ni Jose Marie Chan for a high school silver jubilee. O, anapong tabi nindo ang tubig ay buhay. Da-da-da-da-da-da. Hali tabi ang duman ang tonong an as in ginibo niya tabing pag surat niya tabi kang Christmas in Our Hearts. Kinoan niya tabi sa tono kang ang tubig ay buhay. Da da da da da da da da da. Alam mo na tabi nito kung sinari tabi ang Christmas in Our Hearts. And igwa pa pagansaro na pag nadagog tabi nito ang kanta, masabi tabi ka mo, Mamang Sorbetero, no? Pero bako man tabi, Mamang Sorbetero tabi ang title kang tonong Mr. Songwriter, write me a song. You can be sure it's simple melody. Words that will carry a message across. A message of peace to every country. Oh, di ba? Oh, masabi siya ba? Anong iyan? Mamang Sorbetero? Hindi. Ang Mamang Sorbetero, hali tabi duman sa kantang Mr. Songwriter ni Jose Marie Chan. Si Jose Marie Chan man tabi gari ang ibukan tono kang Mamang Sorbetero. Garing nilapatan ka ibang Tagalog lyrics. Ginawang Mamang Sorbetero. Pero ang original ay Mr. Songwriter. Sige ha. It's a minute after alas 8 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
3: Mabalik ang lalaknit na kansanit pa, Minasi Week, sa oras na napurot sa kali.